0: borayna ki borobatay sa dage ten sogle buna jangi nang aw na bundul ki nal yena ki dien kirsen baye etiti alan sogit pago alan fo nyetin se kaitina don to ke alan tari it en ke sense alan tari alan ki ngi kwa a pia inna se kin kilingi ki al kwa ka torik na kwa ka alan inna lanke aso ke borayna ki borobatay na dok meram zakia ke na ibulo dok asinga is ke borage sa men songa ke borobatay na ke se ka se bazlong ka abam maman jiringon sabba bazlong girgoa ke zonga ere kiente bona mba mera masekani adi ilong na dain surundeng tale dok ilong kai mera mande ka zonga ere tenen dok mera masi ming wardio kingi ete ki lo le anka go ba alang ki muto nan indira lo unne ki kalum se mera mandi en joro na yem boru walga surule king kilma ai se kein en nana ba nat ki ming war ki se en ka dain barake gamaradin dok bara asoge samin na ki borai bara na gelna jago sa de na mandai bara dia asoge samin kai bara bung enang nyetting enal bayei nabirok borumbal da bang orre kwa bang gut kwa bang kese nang gut pale ga bang kese na yei na orreng herang ba bibang kina na ma utong akene songa rel ka na kirting songa ire gut pale nga se ausin ka elo na gut pale alkera aso kwa si unsi ga beleng den kering ere majira is na ongal baske na is na ongal kela se abai long na bele tokke na spago sime daim borung na squa duobi dual ba nyanga den juro le duogal kela osin dio duo tokela na maske njaru nga is kena je na le duo is na le duo is jato le jato jato ba nyuma na skanyi nge na sa son ki na mele na kinga ming gut pala nga yang orre tare kwa alba yenge songwa ngire na herra nga dual ba yenge songwa ngire mar kiel ka na kirting ine asang balom kiel ba gut pala nga ndien tare na kaukina lo ba nan orrentare na kaukera lombal bal kijalon kwakan lolo ina ayba asoge samela barake Abdulaziz doke borase me khay borobata barana gelna jago kise yeyi alkika na kirten tare asoge sin kwana da embarake dok Habib yena ngis kwa asoge na ke borobata dok orre poren kwata ban kise ina yeyi bara ke belena kirrim anan kayenan tarasin alan jirgingo alba yena ji ya idolok alan kwa elen sikirgin na ke abas kirgingo ka naji naji na binaki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alienan kayen aba ke mitelen kamenga pal pal jitin dawa ya walgal kwa aw sadin ngin kin ta kwa si ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu ngalal bas sigin sikirel inama ela soge zato al pago asa u kwenu sigin sikire ay alang tari itial ke sense ilong alange bara mahjub umar asoge skami ya ke boray ke bor fatay bara dan bar ke dok garwal garwal asoge skami ya hay ke boray na dok ke bor fatay dan bar ke ar rashid mamad dok asoge samme hay ke boray na ke bor fatay dan bar ke dok bara suleiman dok asoge sam ke boray gutwalina na dan bar ke dok ada marun idris dok hay bara asoge sam ko nyettin dual pa ko na ke ko na dual dok ke ko na wa barnga ba asoge sam mar dok ye yiba jenke ko andiyo ne pesin tesindi na namay na ki kay na yena jirgon kirsing aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo kekan al yena mitilo ngade en beleng kaya aba ten sokle di matar wose uronsi nas kinyo ke na jola lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel maraba lo nas kaya lo to girgo songwa ke bot nas gela lan jaro ban jaro na kiru baydan kalum kiro aba in kana ke la kaya saki bot kirgu lotok na en gwalan lokaro bante yen karon da indi to dogan duimba mara aba in gwalan duwa to da yan tok bonus ke lo paro wala ye da yan tok en gena lo e paro bas surti pp nan susi gio nan susuti pp e te kina men kamen girgingo ital ke alan ka wona da yan tala kinga na dogal yena wo ngade mun kuzini wo ina kuzini ba alang 19L na ki energy kundina hoye lo yentala na eske salem ko maram ban bas longa ngi trick kuro
1: aso sami bar nga sesunga aso ami bara habib ibrahim ses aso ami alena tulerim mem fia inma ye alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are tulle ki ngasi algis duiti
0: aso
1: abay lonas kika en are ngale majaram bay en nan kirgoni nel jijamin tariki ka ki jirgingo tariki jirgingo imbaye ina magi kwelal san kayen are nga to lenga kele sur ngol nenal bara a gudfali habib kwa inala mon kutumun to munko marang abas are to le akamba sa deli kirgin inalomba alba ho sur konga kel ina namba ya alba perra kenga numa school surim wia ila idi mu na ara keba auna ke kai ng ara ngang kang ke kai ng good paring ang marang ingis ka maintain bitin a good paringa remember atiki arkai atiki remi bagosi idi ne di entuske yei ale long ala ndi ng orre sitimo marang ke rikeran tumo ba mangki ki ng ara nga to lenga kila ndumo ala kai ng ara nga to lenga skel na sur irika idi ne di njurele are nga kenesgi jang na kas amba na gutwala askeba na meram askeba kinma yei ka ira tine songare nkwa ali ngalo nen kungi na duo tabu loker jawiti na denungi riker lew na indoga na di maram fuldung riker kena lew kila na makel nyat nas dayen kale kanyi dayen gerale kanyi na dayen sur kutumo nina elong na deldinga kien sur nga kikien are nga to lenga kilang se sur kirgol na kele na kutumul ka songa aswaming auna bago na remember
0: aso ke boraina ke borafatai ina na mai tirkurans galdan tombar ngode kelkam na maskengo na king
1: aso
0: ke borai

0: Eso que por ahí na que borabatai que se kengo sina kenga baranga kinyeten albel na bawo don ay kanni adis do bi do se konaka ba kise ye ne king ko tari ko alba bibang na la lombal bakira ko agena el kay na kirtenga kidik na maru gena in watsen ka do bi do alang aunas pago da ngorre kwale lo bi lo al kay ngol gal do tanang abosi vas bo abo alton auna doktong akurel bal kidem berin ela dele auna bandines gorrenga bauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne si dok bago si si bo al dok da ngorre der dio kenet sing na da ngorre ngeng gorrenga pe maninde de ele do kiwa di bumo wala to yake la tori ga sen kelngi manin babun belnes bago de gine nas kago ela una en kele kien kela seinging ageba namon wo ila dogal kisubu taro kurel na deng den betirin den kile o asa kero am wo ila sidok ala ilom bana al deng mara long kensi na resing na al deng pe dok dele bani nas ki kurunga baw nas dok dele al deng kel bam na dok basi nas bago nama meram se al kero na bay nama meram ase lo bi lo al bandama kay nga basi bago sin suba ki dok asa wuri kawla asa dain daling kay na resing dok ila lo bi lo al kwan ka gulal min satellite le do iral bolungo ka gul kesa inkolom ki dok asa na majar mai ne na maduk loga de kina sa sama taga ti ne na dan jalfa kura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio nan kago
1: konan dio
0: e gel ni nan bais ne ngabe kiyo na kago ne kili kela no le nyete nan de nan de na na na ma ay kwel ay ki loga sie ay alangis jura dem meaning kire ko ang elasi ay alangis jura ay nin ka illa lo al ki elele ngal ki incoming ade duire ki din surti na surki go uto le njale ay ide lode la kena is email kelen sel ko
1: sunga gmail asan are to le kan nes den iri kay ngare kan kulile lole sawa nina aliyi na dayen sawa jima koyo nyal si kalmang ne dem sirok na tawila na fajir kay ngare ay kayin
0: yani na ginen
1: lo to do azundi ba marang lodi ang are to lien de nguri ara mang ni fi auto ne ki nga burudong ara nga bijet yani ko lo kungi in maska min yani itim muni leriti yani bijet barnga in maka ay abay lo naski are akam matulle asa dele kirgi ore opu ore ki dalda alang o talking kay mutongage kasebe silong aliye nina are to le ngurin asa kidele kirgin asa kamba kinyelay algi kin si jundi alang kidele kang ne kingamen al surun kwa kang ne kingamen al suru ki kay konay na mamarang ngiz long kin utongal kul ki uto ina kamin marandele kitara kamba nina ene baral ning iriaw ngi barake bara adam harun idris kasong wise so amin algi ndua tabunjo wala juy alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari ne kikai tari ngan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alqwa najakaria maraka baski are tulya kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga ge kila saki dengen karri kel na deles kirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat rito dos kin ba saki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perrakeng na otto ye al kalma inalong na dem nyala wongas keba na baru nyet wongas keba alang ke wonga kikana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguriñi
0: ko kenanga ngare magegal
1: egel ne na jiddo al jitton diñi ton diñ ne jillon nasraya jambana duo ker el na den dioke anangare mawe bagareme bagareme yo ta so ngakin tirijinde ba maranga ba ngwa al dengin kirsing kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzunke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin doray na tari anke ba ille abarai tulle ke naskan marang kainsi asadok otanga sungage na dok ati ngwal kitiri jin ndora ko en gama indai nga laiba marankas alumba arre yidai ni ni ginya min tare di nga laiba gi ila tare siki zimbia yo hanere jingo kasebe longa ala undilmba ala kebe la kan al dur reidini ni ginya min tare di nga laiba yo kan duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne kinga ti munile jawiti
0: manyara mbayen ki gabalai
1: asoi a barna sunga swaming bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago a sokul ki boray a bara abdurazik kayinsi dok na undul bara adam mahammad nan zikayna undul a abdul bari dongay sunga ni a aldo jelna jago barna ko kulgis a swaming marang ingisin war rae to le aw are to le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki ngabaye nen tumo maranga bas are itakam batulle alen se sur nyingia a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandi kan nama kwaringa kaungene ngama mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jigu ware majara mai nenjwa lumfi.

0: yenang tore ga tsaki kawla naski zonga diksin kayin ide tige diyo alke na na kenje kwa ke kiminga na poru ya kayin na, na na na na donga zonga kayin yeke alba ke zonga la tombe tombe ilong na tiriri fi
1: badba
0: e diwo kayin na gari na, na kiyo ki na gari
1: kai akwel balangari
0: lana ah lana ele tige le ye ye kese
1: yani lana, ne wajo de sam mitili nyuari ngam zonga den tin dil asani
0: ne kise asani den asani su gloki
1: asoy
0: ele ele kalga ele ke 2000 ka ele ka ke o ele tige le aban abad di le la mening bang si jawla ma ri kurra ke na ma dengiri jam no mening urutan
1: eh
0: asan kem kwasi tim baila le ana ma
1: bunga
0: ai si bunga li ana mo bungo na ma tombitong il ni na jena kurgo ake la nyet ko ina tiriri fi ela kai ali duo to gina kidik nu ilo ai duo di la kena kani so ke na kule na skele di wona ine ke na lang agil kiye na aisa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel ali al al dang dansi al din jawda aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na aba ko kare yel bele so jari
0: na ele duo ina la wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keri bi en manen den gari
1: majra ban bele pu ina jirsin in bele yani karais duiti
0: eh
1: yani aba in in karabi na stala ile sin na la long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja
0: eh
1: ilong san kikinu to ngu sikin na kidus ko wa ota so nga kin na na sasunga ge yani
0: long adinga le ka ko le mara men na aba ello so din na bulono do di nyanga na zonga ele le ngura na ela
1: na na yuye
0: ne de el na el na bulono jegila
1: diender
0: ya nin kwa kele na el do sina na ya ga din zonga nzi aljam
1: diender bungel si
0: diender bungel si
1: nang it iru na an na ngel na na jebung o do bua bere nga
0: ban jabung no bua bere nga ba asinir pakab ben bere imma ela sina pui ya imma na den sit was lost binga sala kangui ale lo de mamla kai
1: ya na gal corona nyanga
0: ya na gal corona nya
1: ai
0: kangui na ale lo de en kuri ngin de loy na leki ete al or report na kitori nka makial kwa ajan kwa kan ko ajan kwa kan ina lo mamar men kiren zura mara pindi sin kuzun na mara yesa ina
1: basi ngizun wa ajalan kwa ila kazina kiki inga mingal kuron nya nyanga lagi mara ngoto nga nyen sije ngoda ile
0: ete ban ha
1: ete
0: hadu
1: gela yo toba ngwa abais iya wala abo enkwa ajara ngwa dilla jitinda wa hi kidwo ralentu la nansi riya annansi riya jam ba dimasi ngori gi njawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ela isa aida arang kinyang aw sa jingiti oto inenga dinal nganye nga bas duosi la belejwa hi yesi long kinga sing infingal nganye ya daire aw saiba na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga abais iya wala kala wala abo elnes inango aja rangwa dilla jitin kwa ke jitinda wa hi na mane ngoso nga iri bagi
0: lite
1: hi
0: annan do toksina sina nga ge elle ya
1: gure mara oto oto abais inanga kinan dale ba waja inele mamba du kaungi
0: mara mai na baiswa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkin abani fiana abanko ndio wal gal din kala wal gal din kiges enkwa ajang ko diko do de jitin den dawa annan ari akai ga ba ide lelitel arid banja asan kwa nyet kiye te al kai ani kai na pia annan korin zabaiba ardi banja kai daga naki sense kil ma kai
1: in annan annan okori banjo les den
0: an okori banjo na jibia na kwa kelen na iri kol na kelen bing o wati kiye na bawle kan un ila bela sa ese angela zman tabbigin pia kan bai na ga
1: bas
0: ila bala lan ba ilon na muto songa ge a kedik mara men namal gine wela ngwa loke nene daing sawak zak waran zakirem fia e daim burundi o porenga e gut kawe e kalma diona nyala no puo mara dio zelenge loke lenyet gi makam porenga sudan dio kay na gut kawe na kedik nama wela alangis kin guta si gari nenja gut ela dik la kenga tori ngela alkawe nge aba tori ngela si namaski dora ker e kergia aba etengin sin namagal ki doraker ausenka ay kwan kenga al al yasa dengir sin ay na sei evel kwan wala inal eteke ni ndelin annan sobtong wala soma we
1: ye inin kwal asoy marang ridike yasan ki orre kwasan ki otanga dinga sikel na sa kalumba tabungi sa duita wala tabunga sa duita ba nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to esi

0: yekelele songo futofi marang asa na matindig el ne duo kerek albet dule kuro batte bundu itine keringa fingeti ba ki otono mayin kwel gut alkaw alan gut ile zikaye aisa deldin dio ki ngese te bundu itine ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala katabungala ni ba la idin ni ki kwan deldin kan otono ma kwel alam forringa zata guti itikawa aliyen kien dien tilei na alkutumiya na kien tabun kanya maranga ba lon nen kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabun es nyengeba na injame ngaran duo doke ila doraje baranga kabese no orre ila bele alkoronge ki asan kirgingo kika ki are to le al elon nei ki ngasi tum na aisa tabunduiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nasmaynin kidik nasden sursilong na bibalon ji kayla kaynamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba nina torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songajingi otobe duo jel nenwa alang den suri risingo arisimba na abal duo digin el kilal ye domborean si diyu indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes dengir rising anial ajalan ko hena anial impia na anial impia mara otobe sin joji dinwo ayel lele kerinyi na al ile ril kerinyi ay lole good fia ay fagin som good fia na ay lole corona pen engana kingiking kilale akeba inama kai nina sa duo den sural na duo be duo abay lon nas den sur sialom ba ba nyokey maran duo asa den sur silong ye anna ngay fia den sur si setiel nan ka kretiel aw nina oton ken so makin al majaram ba imbeleng matika meleng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan dok kayina dok ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gutfia neki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na maye asa sunwa na kwa kegul kwa jalunga kwa kwa ulama karin ka kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunwa tabunduiti
1: aso ki Ibrahim mara ben kisi na ilole namadu ki inalomba al dombore to daginde di kissing wala in dombore jiti wala indomboregi long wala ina lomba maraite kinama ilod lekago dayngore wolgal dayngore kwa unse nga kit alanku mal nas angal akumeba duta sam kwa gangu elwuno ko dombare songwa si gutas kaweba bakwa ba lolon tokle tiriri ka ngi ilol nama wa marama gwela sam wa e eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kwal dok longa dengi ting social media le ke na dok gallo ke rake ba iting dok badam burun tule tip ke nes ken nes kwase kin sinas tabu mate wil wil pi na se meleng balat dombore in gurem bandem bal ina loko kam me orgal gurenem pal rikera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio ker ala ke ba in doy na ke nes kwase na beleng dombore akin kernga di kinal wo ta kernga ge mara alba e guran to biri jisi alangi jondi nes ji jenga si mo jeng kikin jeng kitel ji yola na jeng mara bani ne na ba dok inji ngoy ba kanama wala lang si in lo si trigin alle ge nga in do si na ma dok kidi wala sang in awe a deldinga lompila menen kwa adi deldi si gwel nan ki guti adi lo na jato jwela nan jono wo si gwel nan ki guti adi awdo gwel nan do ki guti eten sokle ki alminsi kawla ki gut kersi askar ngi basela sikar ngi yale beleng ela dombare si mara ete ke la dombare ngi den wodi ela san asan dia argina iri sakere je nas kwazi min borule boru ba nas ejinje ela tori na ke ela dombare den dora tori se duo el alan dawat apo en nas kwazi ton opu tu bon wal boru ngale gena kwazi dawa pe alan lompe asana ini tori ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwazi longa erel alko en kamme mohandis alang el al poran pogi ina mohandis arde nga memare nga wal gal poran ding pogi ela kisi al guran ina so pe na yene te tayara ergi na e wala al poran pogi ela bat guran sina so pe na ete ina nga eleling ayye askaim na na men amen ko ete so ndi ete so le ko adam buruntule alanga kawiba ndas porre nga dokenga si na ndora kawdi nya nga si kien jur wale balbal kawe al hasab kien jur yohan rinu nuile ke na longiti jial nya mengal badel ngal bagurani di na kimu akambat ye gurani bar ko na kiya ke imba borunyet borunyela ko ake maradi akar giza tori borga tori sabaka na pu kalang borun wake ra kien tianga wal kien tayara ta kundula dali al poram pagin kein kise na ko kit kina ko asis enan dawata gena ka kawe e ki kaila ake imba na ban kamen ite or report ko baranga ko agidal boru al binelba alan do undul nas bingase boru kayne eske la juro balbal pi alan ba ko akere kundul na kwan sila makan wala kwang a ken ken o ganga kan wala na kinga zikatine na ko iri kanana kanana iri kanana kinet do kayti
0: asoy mayar mai nama a en jingo tunga takatini nama is ilonga lodi an ki sursi in rindio kabiti asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lom fiya la fiya dayjuru jemere asake ba ribere wajel na ja bambaw marang jingo ke ni na do beleng yore do ale lam na gureng wala gurani den ortotiya ila jurule ati injua alang riker kimye jingi wala pizye jingi wala yi wala tayranin den gudja irinan ilasi irinan angiringi ba na kangungi na sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke na skeno ta hu ergiti kangungi na ka indora si el albas erito kenes o ergiti ba le anama kona ko insurnga umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngala ngoro
1: na induo na awle ke
0: na induo ati gal kel ne ngwal ila ngirsingal ka a gal yedu le songat long ene nama erdike na den arakerengel ba ile nama kas in aming ile riesa kwatorik tarika wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kame ile nas beto otoy na lo maran kika endo kola si ingwa alamba ke ile dorakia la oton sok sok keri oton sok sok to lei ne ina jwaba indo al do kena ki nguta fi al madir mad toreng man ska ngue ngame al jiti awal jiona so mjul ngi ngame sang sal fotta jang yo mal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so nga kay inna ma keri al illon na ki kwa kit kan na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
1: ne ji mara man sal pota ka kwa kerna kan ange ba balba pora gen sal pota ka ko ora kena hinyet kan do kalka we guran si kan tori digel ba ngwa sal pota
0: egel ma do mo egel nes ka ugiti ha alangi loto lekase alangi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamale ba na impies aba ngwa alang kingo zata mate ne ngwa kidi ndoral inanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo namas kwetizi kediki lelankabia a marang otonden sok rikerenga na oredu mbiorudun alkikang na kirsing bintulen si balong ena lomba al di kwa ortotunga banna kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alanko ka welba alang fordu injuru lo tok lekiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abatoy ngo asan juru si tarifia yana makena eritoxitil yi li alba lo ker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes yi nes sulange kina ma kwelba alang oto redu ngina long na daim forre sa jawru ti alangelon la ki daim forre ilong alang bele fotasi ni rising nang sa songai ati fukasi nanning sa songa rising ati kimbele nga kranga si nanning sa songa rising ati lon al ko ngem dal dinde ngusi nasin do kwale sa songa long yi ki ko lalangi nalang kalong kangungi idi ni ki kay njurunga dokke nga ke bo lom fi ines jaba sarta ines jaba jiela ma insi ja la lom fi inara kwa ba lom fi ngwala nyetka nama kangungi kwel asan jemere akamba abes duel lonas otakul jalung abajel na jongo na duori sing yitule mazalung indu ka rising na ebere nga lang ka kwa marang abel lonas ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duoto el alang aikira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaile dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugis betile kasa lomba ay beleng ine namas ini ukal nyokyang marangi akwel boto alang orduong kene ila lori kirel delin oleduong o nas kainjur ngasi jabel keringa kausinga al kwaingengil intin al jurgulon tini yidu deng ila alfi kal jwazi tulen si jiwi ati bela lanke gul da bazata ala nyi sijergi na tuka jawi
1: asoi
0: dengile le
1: na mama
0: ne dile ala nyi taka tuka jawi ba inanang duza ta elna bona ke bon al mensi bele tok jua au jingo to jingo yebes in iwe a induo asa ota ken in risa sa duile songa lonzata
1: chibore
0: la yi marang al ki ka ka no delling sursi kundi na kawinta kindeling ne squa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto se
1: kise maram
0: na ma wel ba ala lang otto duoke na ko esi lo jawriti alang alang ko lo togle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang de jalungaiba al kwa sifakriya wala iya jalungaiba yi alama duin ko engwa alamba kasoma alama yegal madugal madelin sombia na ma ki ila le yani dying ay kiriya ila lanke real ji jelu inas kalumba ridike ne ngriya e induo si allom fi innang pia dinin ko yake na denjuru di le songo puy na ken are nga se are dinin songo puge mara nyine me nyame lala na mas ko edwing yal makin dora yal be recipia na ma jel na duo si mugolo de le yaw ni jia sin jalumba keri yi al jaw le kalas kila dinga sin ma toy ngosang ergi kalas na ma jena ker delling aw namas bas ingi nama jundi kin nama otanga songage aw nas kaim porrenga na ri ne lo na jiwin doray ne lo na yesi tum alang kawa idi ngine kwa karake barnga ne ki abado kila langa kaba del dindi yon ki kwa ngankamba dinal otto kwa yeyi ni nas yani kin ota si sitanante bunga kin se tarika we ki otto den gwasan ki wiba jato da mburun oroke karinka hi al duo karra aw yi duro di oke na demborum yi kenke na sitara selengu annan dia el nasbeto wembel dia el nasbeto yi ki ayinka ilalonga lan kilota sika wal ninka udo no sursi kumel liado na maye na nyokeken numu kumunes ingeim kial nyokekan lo virale alo to kota yanda emborum woroka ka aso isami
1: aso ki bora ina ki bora batay ore kwadu ba wosinga de ke indelen dok na wela ngi so tara sindi ina dogolang den jurnyo na den deng dien gutin sabba kise kamera ma se wasenga usonwa abaan kwase songwa wasenga elawun na wonga kital ke an nando kiya bage kwade ke na ke na kwa ke an dien bullin era science tabunti asa kwase tabunga duete ba bakwele dogora do king lam se kala kawla naji oxygen dogola ngire na lomba liya ba duoto ke olok jigin oluko man easy ay gerrense borun dogola ay kalnga na gerrense kwa ay kanya tong albain ina lomba uluk delling albas baba sekunde na dola zamba ke kire jari meram din ko ona iri genas ila riergi ke lula alji nas
0: din bele na jirsing
1: nas ago
0: la ba o yasal lori leke zainabas kin kwa alji wembelen ati are to leke are to le ne kidele skanyingi ne kirgingos hi ila long kinga si algi simpago
1: aso
0: in bele alji jirsing in are le finiti
1: aso
0: ki ila long al are ke ton dio to le meram
1: na abo na stabundu
0: na yendele ray to le ila le are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndo gola tabunje wala ilong al kerker kuringeli inna maye na sunwa in kor njoli ine na mabarake hi
1: ay ki gabal
0: al jona jinga bo na bayinga yani sa sunwa baranke ngo na zo simuge inye za talgi jundi alanki kayin are ngel na dele ka tabunje
1: dembele ke dok duile na wala san alan dok ago sa sai ko jijuwa na maye na wala meram sin wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ila rol ji jeru na iri pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanki din kwese la dorale ba alangi dok din kwe dok iri je ki kwa ngara ba benke na ye maraba inalang ay bana ko lalang jisi kering jawte lamba o al akiran tari peran je to yan nami ela leiba inalang azgin ba fakat abon ka binga se watsin ho songwa ki en dogala se awnas eri kawla na zeiwe ay duam kal jike lu jawna erdi gunduna eri jeil na nura wany wany pi din ko do kaba ji eri je gero bampe inalang mara duo ay bangi sta tirri pi awol gal abalay nas mbele lolo ela se kwa dogal ba ki indora ka ma ki indora al di kene singa makingal nyet masala ngorani ndiye kurul na guran kay ngwa kam bari age min tori tori na kay ndakan akenge ba iri nara inna ma diga mera ma bi puto barin awle dok dobi do dain suru barnga ki juro ngat berin ko gida juro ba na kiben dobi do dain suru dul nay sim belen ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mai ni sabaka na
2: som som
1: aisa
2: madaras
1: ya mai ni al do na melangis jafi appa automo basin yo mai ni aisa sabaka na appu jutumo asana ila imam al gile ala jamal kwasi salafi
2: al wajan
1: dulin ko nan wajan indelin ala li ya si dele kabi na ala ni ne din tari insipia al gije ala san din tari ndu wasai ba mai ni aisa ka jutumo al una mai ni in ja sabaka na appa ke na ma de ji kili jame appa ke ne din isle na magal dok som appa ke so minal al dal dinga nyetin ka abas ela sitina bas tina abas ela sitina ba basin gwe sa pepe gisi na alba ko la ngi jisi al kere giski dulu ne do lar giti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chot pa pa tum ol gal gi som tum ke ngata ela lole mara illore ki na ma kense ngi na kirtin mara kense ngi kin ki a do ke rol gal or rekel ay sin kwa ba ille do al orri ke na ma kense bara a mara man kase fes non dan tin man ning inkwa do gal ngi kulmi e ina ma ina da mbara ke na inkwa a jeyngo sane jeyinga
2: jeyngo sane jeyinga
1: jeyngo sane jeyinga
2: jeyngo sane jeyinga
1: imbele jeyngo sane jeyinga in na na
2: bele bele opui
1: imbele ye bara bangin dual in rim men pia inal etrigu wala yesina enes ko na inan kani mara ken ko na kele nyetting awna dobi do ora dum we dong iri tabing ina lo bal am dalil
2: sira ko de ye ken si ko na ge aliena rimem bia marang den ken ko na lemmini nga puuke alan karang
1: na kido sin
2: kido lan ken ko na lemmini karang
1: e gan na kido
2: ina me al ki ngaming ora ru nye den jur wala poisonga asa are nga dia ken si arreti na beleng ne sin do monki do radigel na jia sin jelo mba inna mayi
1: inna domonge
2: imbaran ken ko nan mayi ngena domonge kabara soy so amin a sa jeyngo na jeyinga jeyngo se ne jeyinga aw na dur orre do mbi orre do le a teri en alan keken are nga tullenga kele asa e are ne kulkela na kay ngare nga so ri nyinga na skay ngona kayinga na wutka alan kayin so ngoro ka asoy bara
1: ke boraina ke bora batay ke se maram bay ke nan ma ken se kin se aban kwa alan da embaran ke ngona kin le ka ngi kin kona ka rok basaba mi ngete
2: asoy
1: ka rok mun ke nan so se ani na bara ke se nan o se ngasa yido so se jani na orre nyetting i long san so ngasa ko ngi ka un bay ngose ne bay ke le bay ti e ale kal bay nga bi ka am bay na banni kira kwa ngai sa kungi le on mele ye la gena yenge so nga wala ginge se yali ye
2: bele bele de mining apoi
1: na wad bele de mining apai kise ina na mena king coming
2: ko nan die mining apoi
1: ya ten so le ki in ken ko nale aba in kwa alan dombore karan den dio na dombore rim men kana ke den dombore in ko lan do ke ayenga is na ke on ala oza rim men pia asan in bele se age in bele ngadel ngal ba in lo al bele oge jeyngo se jeyng ala ba del ngin sir men ja na in bele ki sense e dombore ske mara ki kense da mburu no uho kari asa duoko na aya ani kayna ko na ke na kape aba ibe mara aba illo no jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
2: ki nyenge ko na zata ali illo nga san orre duun ke zata
1: minen pia ba jene jeri ba minen pia beran ki tanke mana yenni na elen sabba so yi mara ba en ba so non dain tin in alko langi tin kulni
2: asay
1: ana jegil ay dok wasidik ital ke ba so sa seleme isay e ina ma jegil wo sidik ka kire dik nas jago ina dain jirgon sa ba ay lon sa ay kirgon lan ay ken e alan so ko tabu kwale na kain so ngan zat na kain porre ngan di en zat kan gari kwa ken yala kundula
2: asoy ina tane asoy amin abaki illon na ki are to le kan raye kamin raye se hinse ila na dele skirgingo ki bang tabun ko na ban na jenken marang abas raye akamba san tarika na kiyen kutumo na tabunko banye na ba konjolele kan na magnin torik awuna school kayngo na kayinga ke kayen arenga tullengan na kayen arenga tullenga si dele kirgimo na sur iri kayen kongaka na wutka aran kutumo na tabungo kangungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tullenga kilambela na belenga kusenga si hi ki enjuru ngala babu na tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng asa kul belnes birgingo na lomba deling albais imbeleng al raingi la kilmanga njirgi ngokuel juru njirgi ngokuel rai tulie kuel alangi kien kutungona ko inemaye al njirgi ngoki sensei are tulie alang gutka na kutungo nina alge lomfi kinga sit del DC fia na donga eja inema tala nes lomfi jundi au na dain tala leking namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
1: ke brai na ke borobata ke sensei kin ken senga nyeti nyenge inang ken senga nyenge maramen na ki abasang inalang akirgi ngoba inalang bakir belena kirkin worro kwa kikwel alang imbeles starika inalang kise ina baki kirsin na kalumsi etele sare aba ilona inalang ka ki lompin ke guro ki bang itkumo alkikwel kan kelmangela na ital wori ken aduk basin kenya dela long na aba tori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa duk ade min nun le ya na mang ibrahim na maluti le ya na mang ile kirin Ibrahim Ishaq legel naman Yaqubin naman Sulaimanin naman wo Musa kinyetin kinal ba kinyido wa naman Yeshu uto akinal kin kinin le songale ka guldo albaskir guldo uto na makhras na maina lan gawal yengweli aso ki Ibrahima ki barapata maran bandantin basina allon sa agi na basilon alang asikir dikay
2: asay
1: ki Ibrahima barapata

Huing ala do ki kilma simoy ato zan kenaskaya na ka kilma ke zonga simoy tina kundi no na kundi na lom vende mbele krizing ili na ki eri kenaskaya madini alang kabay dalang kenas kumo na lom vese tulle kiwi na kaya kilma lom vese ada yue na ma chonga ndi kwe nga na ma yomis dayan kwe lom vese kanyiri ili ba jambeli ili na ki inkay alang yazi kwe ngi na ili inkay alang kaale ekis beleng dakke bela kwe ala nas kalong na ka duin suringi kilmazo simuya dando kalong ni queen ala kidan bele kirzing na makawalang enne bele kagilala lomvi e kwa ine na kangozi e na kiwizi na kona ka ilale e belengis na may kwada in beledi alkwala indele kagil in belele ale beleng ine matale mata sabele wenga au na ongal na namang wenga au na ozle aya togin den karalinji ala lombie beleng belnas kelkam in mala in bele agis beleng na kainin wole aininka na kainkin mazi aizin ko ala in beleji bagi fial na den dine jamel gizeng makwata in kalong lombine beleng alang kui elna bulo kui elning na ronga elal na dawlo elal na tongalba ka kiri ada du wing ila tongala fedi ba idina na du wing na loka kirele kawe kawala mbela zimbela zikelkam lakim na in anande ingrizingo kawalan kuro na makayngo tan naskelkam.

pela na queen ala keingo adang ile belezi kirgel ka ala de ngane kirzing tong ilala lumpi bele la lumpi bele ngalim bele tongjis imbeleng al tonga au tonga au keing tondi gilala queen ele nang dawlunga nang ro ele nang dawanga ele nang nang dawlo ele nas bedel lakini tong adut afeba tong inga afeba ilombi mala kwede ngai kwa imbele le kasana ada ngai kalu imbele kwede ngai kwa kwede ngai kwa tong au keing tondi nyoke ilaming dawlunga ele ba fe ba de bidi dinga gamang dawanga ele na na ribidul ba fe di dinga kain tonga dinga namang dawlo songa ela baje bidi na nama imbele lombi kwedin ai kwa benas nas kelkam na ka kelma songa simbala imbele di kanyuru moleka ina na lombi na kwedin ingwa al kwa di ka kain gilal ezi kwenye bai galina tongila tongila la anai ke anin uroji to nyatindi bule wala ayeri bule kwale kerngale bule wala kiz ela erbet je ela wala ayeri ela indo afaidi ba wala lombi de baza fiba balam vize songa kwel idina lombi de kwel loka kire deng anai la de kilma ke lombi deng kwel la de kilma ke kire nema lombi kwa de ngwa in ule ada ngin kalon anin udo haji ti mo dawlo akin jettin dele na longo jiti o kin jettin dele den tule dio dawlo on tule na dawon tule kinal undilo ni jiti mo kele ki wazo bulili irina kia di kwela ke den dora kea lompin den dora inal te dele kea atang indio ke in dora e kitio anya tini kirele bule alompi al ke na ka wada in alang uling izi atang along tong ka kire ba tong ilai ara den kilma nyetin di lompi zi kwengi na kide nyoro nyetin di lompi zi kwengi na kwa kuda kuzi jiti mo kwe lakin ya ina kwa ba ka khalata lompi zi baza na wana yi dora yi eyal kwa kamina dora so kwa songa ngile kwa zi tabu nga dwiri ba ili ina kaya nga lakin lodi kwele songa kain na kiro kul kwa nyetin di lodi kwele kanga na duwalba lodi kwele jio lodi kwele jeng kwa kwa makula rabau aba min lo tele jio kwa lodi kwa kwa kena nama kainu ni jijiti kwa wene kana neki nisuna jiti kwa kamina kawala zengi nga benna kaya ngilma kui du kui lomvi nden kwele na lomvi nden jalule kaya tabu nga zi lomvi le du kui ila ki ngo du kwa ke labang ila zing kalong nani ki nuruan nyatin di elanis ura ki in lombe zi baza kao ba wala den kari nga kurel ba ba lombe zi songa kwel ani kwa ke jiti kwe ba lombe zi songa kwel ani kwe nga elani bule kwe nga ba ki in bay long jiti ngo ke lale in ringa na kwe ngila dawlo ngo ke lale baro ilong ina jiti ngo ke lale kwa zi bule ina dawlo ngila dok lombe ne dawlo zi ii inzi kwa inzi fia ina dawlo na na jiti ngo gelala indande bulili albakul toki nama yegi zingwa e de nyamel ne zlombi udo akul kwa ne zingwa jiti ngo ngani bulal min kwale nang erbedle na kayen zrungale na kayen darunga dakki kwale ki doron enni bulal e kini dingi ne engis kwa adan tonga adan kirkel ing ne kwa adan kirkel ing nama kwa zingwa dwimbera na dwinniw kilal lombi zi karikulu dua ke balang in kwa alom bizi lom binden bra in zibas fi an ngi udon ke gitu nyatindi bule ben lom bizi kwengi ki kain kel man nyatindi na kain te bungole in ka e ale illege dawla den tule tibil al dawla ke ne kwalin ki ngo baw dawla yim baw ba ide na kurogi ini na dugin wi den kwelle na den jalo legin du wi kain ki ngo na kain nyurngo tikin du wi ada in kalong annin dawlo ngakin ele wala ro ngakin ele elingi boy ba numa ro ngakin na dawlo ngakin ji elom bi bas imbele bis kweze imbele kwa ki dora ker kis in kwa ya kai eling anni bulul ki ngaraba lakin ji ngamin kailin kuro ani nalang ki du wi bazi baba bando zina nay ba na duola la al baza fi ba nan ngi joki nyetti ni bulé e ba jammel bulé delé

ne ma wale in wa al benedin beledi kano nazin kalung kain kel male tebun kana kain jurun wale inu sanga dinga kwari ngal ba kida bule ba kayle ne kanna idin kayle ne kanna na lombiz bas ka wena na lo di kole kangudo kuin ala na kuin kin na kilala lombin dora beya kringa bangu ba bandozi kartuma tulele birgo na erbezin ba erbet jal fiedun jang kwazin bal fie kwa bang kikyong jitio kin kul kyo kareng ba ba lakin kilom vinde lom vinde kwengi na egi idine egi kyo war kwengi kide ndora baza an kaba anne jitio ki kulin anne ngi ala bas kawe na jarwa gi bas kawe na di erbeza da gi dio kelman diole embeleng indora ne ura jitio ki bulele al baza la ki baza an kaba ki kan baza an kaba idine lom vinde embele engis kwa lom vinde embele mbaginja ila tiile ala dawlo ngo undilo denjam ile jamela kebo denjam meridi ala dawlo ngo kain nan kuinga kain na undilo nan urajito kulga da sere jalla hinde mbazin jeng dem bagi ba kain na bagi ko kain zina yezi kwel kain zina kwela zan kalon adan kalon son ngandi kain zina in dio kain doing gel masubuna na subuna arranas kaula na kain na kau kain garji ga bas ki lombing kau idine ki on songa ki jamel tewa idine ki nzi kan denjem miling alba illai al ade ki ezi kalong na denjem miling bay lay na kwa ga jiti kwe na ki kari ga akoba ezi ba da kaoba den dora kwel adan songa kumu idine kalonzi ki e ki ki on songa kwel na kalonzi ananga killa ilin ki ozi e ini na na maninki inzi kalong e ingi tonga dan izin kwa drink kwe ka dalong tini la alaji jangana udonga jitio ke buliling kwa kulgi baskawe kinjaronge baskawe kinga mana king kulgi baskawe ne belaji jitio so ngande kwe din jika bazi jaba ila tile engezin kwa ji al drink kwe jang bagi ke so ngaja na kal agelo din kwel din kelman kwel le ka jongi din nyurunde kwel le ka jongi do il kul agilo na lombi kwel din kiozi in le fako adan ki le katana adan ezi ngalun dai bagi ezi annin kwa kul uda kul gis kwe na uda jiti kul gis kwe na kul gis ana dora kare alang u tulle az emba na lombin den kwe legi kezin na den bagi njale kezin kyan kazi bai lezin dora kaya kartuma tulle birgo na srungazi imbay al ana bang lombin ken tokola bang na kurwe lombin gen ini adhan ele belazi in belazi ya kinzi kalong in egin ini na kaya ninyurungo tefya adhan in kalong inel ene kwa idina belanga akakiranga na jamela na ayeri tulle ba ingundul balya undul ade kim anati kando ale al kwa ingole ki al khalas ala kanen kawja lakina aja jidi ba bas de ne kakire je ngidina loka kirele kide dalle danga ne le kayantarnga loka kirele zwinga kayantabu loka kirele zwinga lombinde nkwelgi loka kirele skui na ere kabaze nyalo denkwela dembagi amen.

0: ay ben del barn
1: e kay mbat
0: ete ba ko la do kisuwinan
1: e wa
0: la la la tulle badia
1: e tulle
0: a na do gora kam bar
2: do la kirege na kirin ka kirege ndiba
0: e ga ka kirege bet
2: la tarasi
0: e na itero no mo ken na skaiti no mo ngitin war kala da nga gorrendara le e la itero mo do ga ay nga di kagil na dombre digin dio kay no mrakin na de kisingo etena ma kuela lan dombre ezaki le kisingo a sangal we is ne sabe ayato lewe a nanama kuela lan gis duri gis ardempia a lia numaga duri pinginas de ngal dipia
1: a tulay kaga sing ardenga woto ba
0: e yago woto bana sardenja
1: e ine lomping bele ne ma enkwa alba lomping donga anga nama iki kuotela doja a taura inle alie naki karu fisia nimes enkwa kin karun sor alining songage naji dien tuleje kin karu al putongage nas ayeri akay mafata aterela nimes enkwa ji dulingwe adamentirge taka kinzi zallajazan namasengwa lomfi ji asajalo lomfi namisengwa asajiu alang kinkaro ses jua kinkaro albain na futon abang al beleke album lomfi al enkwa alenkwa kinkaro putonga intile alangi kuotela jingi namasalabe ine namaja namas kinga ja na nino ninos ja sur na dalde sur ja namaye ine kuotela jingi namasalabe ide namase mbalung alomfi nebi ngasi inintepia namas iwo elasa elomfi kwa tientale alie jiwin alomfi ndeng arga kenga nasking karuse daro daro mbwa nas dake el illa nama agilo nas nino ja nansi kinga ja nansi dharma sor ja illa nama yeina iri ja na kuotela jingi namas nemes enkwa ji waza kinkuotela ze ji alduli adamen tirge jang namas njwa kinkuotela aliyenge lomfing al dorol beng ke kwaranga ongal nas kin kwa ala kusi nas ense salaba namas iwo asay kwa alang kin kini indio ku tela jingi namas salaki namas salaki nas kaulie ki kien tarnga erikare ke kiria kela kelega tulenga ki namayide kare in namaye aya degle le wele na lompende mbele na ele mbele
0: tulay wo tobana inangis ardenja na namagal wo dalpare kawngi na dogdeng aldipia e jawo wo dalpa nasgal aldija
2: e in aldi swa tarasi idin na lomfi nas kuldian dola si ken kurofalidi na alje deldin diono otanga nyedi si yei nafia kuo alkikien karaba sallanga kayin na kikien ge nandok aldendonga kayin. In nama jarriyanga nama jarambayinsi ini asanya in iu. Jayinga aldendonga kayin. Aliyayi na fiya yangasi ingalgi jifiya asallajang. Ine namas imbeleng asang injiu karu puto nga nas ayanga kayin. Na nananana wengi na puto ingi namang kilage nas dinto doga kayin ba. Aba isingang asang kin karo salle ingi jisiba isang pirye eng. Ila nama ilompi ken firye nga fali di asang ji injiw aliyay nyedding na fi deldin diyo utong asi. Aliyay kwe lalampia. Ine namas deldin kwe si fali di asang nye kili long na asang ilong diken kuo alompi indong akayin. Aliyay nas inkwa al kin karo ntule jong na ayel kin karo si jegila lan nino. Na na kinga na dharma ingi na ninku jingi na nin na sinjaula na kaldega kakire ki elebele namaye yei na majiran bayin si inelang gilela asanye pirgen a iu na bakilla lompin kila se in yesiba fingi dinas kilma fogin dinas long sense erine lompile kwengi alambas pia illelang aliye na inelang kwana zun kwale dujong na deuloki koranga ongal dok elana karusi ofurana kote nga bunge na karu kuldinga ingi ne nino na dalderoga kay mana minni ngina man kingale pogu na nino nino pis en adaru nan darma elnes juma nan duldi en nan ku bunge nan ze jawla ki tintogle illa na jijay na jelu na mamman kuldinga ki na kile ki kekiria kel daga na kele na karne zinga ni domo sa jenga langi jani na kona ka lompin dentari illa na maye nes pali di ji namal ki lompi bang lompi ye kekire ngan kekire kuronan dele kei azan jidele puto jang na alang inga jamimba kana ditin ang anabes bara dulding kwe toyongo jisi dulding kwe sin toyongo baba ki lompi ken kuro puto tewsi jang na ji te terel jang na inga lomba al diwere roba jang na ba diwere roba jang ila seba sing mansanja idin na ji dosi jalong a roba si lompi ala kwelba na ken kwala kel asa amba idin na ji kilma roba jang na ba kirma teye jang duldi si eba arralo numa tiri kilma teye jang lompi ay samba jum ingal ka ken karo sis egi ini an numa si le dunia majiram bayin armi asin ni ambele nga asang lompi kuro le putoy
0: tule meram bayin nas dogis inangis aldi taras ja kain ayang akinin dombure eze kalin diyo na numa ini tiri karing nas dayan tombulan dag dikel kamli anamal kai nga nas dog dayan bernamit gurendara si tebungkare

0: tulai tanu dekeng akan ke jam kwa dan bernamit berendara le na ine nama galkuelanu do gimu kere ko dan gimu nama beleng kin ayanga dinja ile kages palitia
1: kin ayanga duinja ile ingis palitia allom fine kase tewa na allom fine udon apirja ngase nyedding gis pe duingu na allom fine kase intewa azanka alung aliye na kuringan kure na ine do gizi mbeleng lomfi al king karufotange ina enas nino ja na kingas ja ela al gizi mfalidi ken kurones kaze falidi azang iu kise ka al anadu lingwe ang azang iu lomfi ken kuro al songage na mas iu ide kise ense lomfi kuro al sa songage na king udwanga alayepi al baseje kwe la bas jidele seje jeng kapas ka ato lomfi le seje jeng kwen udwanga nye denka sasa mba fale namas email king udwanga lomfi niskwa wala na iwel se adi ujiti adi tole basing iwel idi naska lomfi le seje jeng adi ki ye age lul nasing yel al lomfi mbeleng alang inu tole se a ine kise nse nemis jeyungu kise lomfi le namas seje kise abi idi abi nas iwo al ken kuro so wage nanga liyai asai kin odanga nyeddin taraspi nanga liyai alka kie kin udonga za nyeddin au na kuoro kal dendonga kin kin alka na wede na kin kwa nyeddin alkin al nyeddin dendonga kin na kela nan kuzingi dok na yengwa zan salaki taka samba kin idi na ken kuro songage ine na mas iwo kese lompe kuro al songage na duwa na wai salaspi na nang akeba nang tewa ina ki alaka nga batorik na ye ni tewa na kain dalindio na maye nas iwo kese ine al lompe kuro songage alang au nas dele seje puto aing na kwembar nga sebagi ana wenge in algi kaze lompe kwele ela alba ye lompe njwenge
0: Tulai, mayroon ba yun, wut toba na sinantaras, girsi mo inangis jauli. Ine nama galdok u dalpare ko namus gis pali el kin ayang yesi ayse pali ta den jayle.
2: Kin ayang a kasi duin jayle ingis pali dia asang ka ing along ka duin suring ala a amba ka alom fiing ang. Na asang ing along ka al ki luom fiing ken kuwe na kakire ang. Na dokasang ing along kila al kusingi dok alba inkei inna ka nama dok kenge na kusingi. Ine nama imbeleng asang ka ing along asang eingo na tule ing. Iding na dok badok anni asang kila si ome al kusingi. Iding na duo ala akeba al kekeng enga nyet ke nama zin delti agingi. Ine nama pingi dinas duing jayeng in jawidi alang kuing jayenga deltin diyo. Alan tulenga ge na kuinja inga alan lomping kembelenga kel ame alan lomping den doran toga ilomba. Iding naye akwelba alan dulding kwe lomping den doran toga den doran den toga ilong. Alan ba ilafi alia kwa. Inen namaz dok in pali di iding na aba tulenga kain baye na jain tuleke na aba kusenga kain baye na jain kusei. Iding alang lompisi kilmaduin erin simway ba bas ilong alanka tulengan tulenga au ala lompisi kilmaduin erin simway iding na tulle baye al kuldinga si jundina kaynes kelli na kemalul lang ale kwi
0: tulle meram bain nas dog inan taras gis jirsumwe in na

na oto gal nama kuel alang bu digin kerti mo neng kira chad na chad ngal di nama saswa kurai nama kuel alang deng ngal singa songa kerti mo na nama ela aldi ala deng kerti mo nama ela aldi kerti mo asal di te tukundi ilain na chad ngal di saswa kurai nama ilain ni nas ki jong songa kau bere jong in nama ilong awas dain ti nagi mo dain zaman si agini namas gal deng sabak kerti asa kerka ela si nama kering jong nagal kuel alansi kalum sal ki sal ba duyi nas uon dombre aldinga sa songa pya ki na kuel san kala aldinga si kedan bre kel kam ilain na longa dingan kwa kran aldinga do tulage na kuel alansi wa ki kwa kran aldinga ka kuel ki kuel alansi kalum in aldi ka gas paliti na kas kiwiti na na ki in kuel duri abakel jami wala gi du kwa wala gal jagila alamade ngala tulen jaran ye ele du ele belez kam belen na ka kwel na kamelen la belesi aba kala jingo nyet jingo no dengara jaranga no jagum aba dengara jaraba na majundi

ki na nama en kwel alandeng ratullen nin ko en garan jiduon bele siyasa jiwi elan azui balanje nas king si jengo marang elan si jiwi alangel nas din si irio ki la doraza ji jiwi nama gal din si staurenja nas irio ki na nama ko andeng arana garan dinen dio sa kwa nyet al kwan bele akwe bayran kawe san ilim ki la nama kala na king si kawan nas ire kare elan akwe ba alangija nas duon bele jiwi nama ji jangwe na ngena ila duo indalande loyo na ila bele ye alatsa kwazi jundi na kwa derenga songa yini na kere dok ilaing na yi du geyngo se de dosi yani den gayinga yeke aliyesi alla pia indalang awu pia indalang yesis geyuna ri kere ya nazigi yeyuna ri kere ya yelya kila kwangu don asaslum ne donan kila kwale yela na pingina kila kwasi na kengala si irel ilaina kengala ngudo kila si den ararengal bal kengala ga ilasi namayena kwankira asu geyngo dosi kitabu tabules geyngo na ri kere ya ki na namay ngoyande arayen karang ji dingiral dingi ala jisi dinga la bana ji ke jamal yang dok abay si jisi ngiba jamal yan abay sa jisi mba jamal azam na ji ide namay ngoyel alande aratul ni karang kwabe kwa albakeni dok albaski modage kiasa na namay ko na tulle ni ngoyen ka gino kumo na kwa ititi elans ko na ka ngeli ititi fuans ko na ka ngeli ititi ning zikinga sigis ka ngol dok ka ko na alki kan dain zibrekan nantana sa ka ngunes ki kainimo ki estrategia ta mutariba na ki na ma enkuel alang uritka na ki kela kwang korang alien ka wenes ki ngasi enan kaimul alang kiro ka ngi na imbere ngara tulle ningu en karang alang ka gili en zan in erizi kampi na kampi alang si duzi yengen na kangi ka kwel awas ki wo yeng ka kweli asa kwasi kengeni kiro bande ara tulle karang Dharma kawin na kawin wata kinyet al kinyet. Sa kaya nga na yun nga wakila sina mo may nga sa irika. Naba ko to yung wala nga sa irika liabas tabun ka nang dok. Zay ay nga way nga os di ko nga tabun. Bang kumo na kiza ata akam. Ki na kunga na duin darang. Kaya nga na nang yun nga. Kaya nga nga nga yun nga. Kaya nga lang nga nga yun nga. Kaya nga kurunga nga nga yun nga. Kinyet na mga yun nga liya. Nama kwa kere nga kai. Nasa kalama namang duo kere ela. Nasa mbele nga nga risi ale nang kerea. Nasa jisi paliti. Ye namas kitabule kutu mbijini wanjama nga giraye na jau. Da giraye ye ba risi na kawal tebi ilike. Aba tulle nyona ya wata nyetal kwa giri nga ba kingyal kaini. A suru ngiri kaini na kensi na kamwetea na reme nga wana kamwetea na giri nga. Kirok nama kwa anda nga rayanda la karang. Nama dille nga wana kagira ele nga songwa ga asa na kawungi. Nasa kwa na kenga laba ele si guru la kere ye nama nga mga arasa. Aba elezi gibeze kere na mengama gimese. Aba pugo si zi pugo marra ye na mengama jabal marra. Ki nyet nama yenge neki kwele alande ara tulle nkaran ki nguwa kaina kawe neki kang den ara kereba ki nguwa tangar. Insi nama yene ki nguwa al din si mesi ora dain si mesi ne jiti. Ala lia ki si me askan ba duo kereba en nama zingwa bidi mburo ye. Aba sunjwa ki na dain buru ma zingwa na ingi ki mbele losa kerea. Ki kitaban den diyo. Kiro nama yenkwele na kaya nguwa tanga zi nyet alang kain kitabaka kiro. Na den dio karoti na otan ko na nyet koron lage loron lage roon lage nyet na modo kul kutuben kana ka indanang na dogalas gungiti nyetin ilaing anan kikang na akunga ba

0: tan da kenga kanga jam kwa da barnamik burenda rale ine numu do ye na kala na dai alde si giren ka arden ka na ma kwel an ngi dori gis den aldibia jago ba du do ba jita ban kerrek ba ji jawal dinga kinsi
1: kai singa
0: yi tingis aliya ay kwezi
1: ko se ake ba ine bagi nga gis pali di sur al yamare den rusi bagi pi na arus na yamare si bagi pi ngay idin na nyedding sur nga se ki kilma dio en kwela alan li en lotu lele kay ide aliye la lo boazin de re nyanga na keng kise ba piana weinga ide na skiwe na aliye ile duo dien orre dungoy ine ya marena na makwel asandeng rusi tong jegil marra asanki i jegil al dora bagini namaye al kis kalung al kwa kita rete kandili reita se kangal tulas kay akundia ba nerang ban do kenas ken arapa gina madin ong ngayin iding manning karaba lulinga elbana bay ide boaz na may nelang al ken brei bungo na nelang tari pia kabanin jalungo arang egel na din sursi si tingiri tule dik duli nama din jong din odo egel nas janlia abatong ereng eridi kena gibulon na jam wala didin king alanga din jong ide ya mare namas iwo allo ta ye boaz na al ken kansi ala nga jundi ben nan ditin ala ndi on neske rijano ide nama enes deng rusin kwa al erdi jabun enes jare le dosi deri idin ne ore dungoy na abajio ji al kibagi jirni pellet ala ji mo baba jani inela namni ye ken karaba amina woni korbana fesba jal bella karasar ding jong hi ne ya ba amita ban kasini along alamba umil jawi na ding yesi din bang unguyan ide na men kwana dok aba ungu adi tinken tar nga falang jundi do kasaba jum na aba do ken tar nga falang jundi ba jidi ngal bay nelan jong ding ide yal ba din surundu nelan jong ila perin kili ali ken indir ngungi na li aba itilo lule ngane dilitio alba ki ki tar nga ere jona ile juridi yegi namas jum illa namuki en adenga ni alonga aba ilong na yai babba baki ki tarngang ere undul na ki tarngang ere ding guri tikel na jum yenamas in iu eneng ya in alquel asolom piese podol jegi na jese dog jum ngaying enela namay nelangi ye namay nelam ding maresin wasum kwa in albaji gis juamang kanyet alamba a ngaying idi nes bagi ke ye albanyanga namake odanga si inelan tara azimpia nansi inelan fago na mandenu amina man ken koroba na man ongo ye na madogillat perin kili ongo azayezi bua seso gatie na dok nyanga kila sar kis ki ku kitarngang ere na dok eladen den jurilla idi jegi na juma idi na kita dilike na lololai ide dobe na abas de ngola basin iwu en alie de ngurusese yani elana na ine ne om asa embelen yedok alton ko la salompi yesini majegil inelang namaskiwe nama inelang fi ada ngal dinas inen tarasakin
0: tulay meram bay nas dog al dinan tarasja batulay nama gal ine tirikarin do kankel jam kwa nas do dantam bulen dak dikkel kamle nama gal kayinga na do kanjiwale kri

0: Aso ki bora ina ki bora fatay ba la ore ko ki nya ngergel e kisi ko lang is ko songa do ko songa ki gabalai e la wuna do ka lo di anko je ki ina ten sok do ba is lo li tirik diroka mara ba is ba so ba skitel ke ngi kay mbarnga a la wun na ki asa kalong me dulin ko ko mal malai ba na ke ngota ki nse do gal ye na e pe do ko mal malai ba a do video asan do ina long ai bendel ngi so akin manka kire bang kisi kilme si moy do ke ten sok le alkel nakago alang si kain belenga kergi kital ye dayngo rangal yenes ke dayngi andal kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni namang kain kwa kital koyon ala kain namang kwa kital de male kain namang kwa kital ye na kwa mburunga le kain arias kan ala yetting ka kirabang nan dok lombele kola ko alang si daraga fia ke kain patima do kengang na dok ke kain merama na ke kain ya pangang namang kain wo na banga barnga yettinding alang lompin don bayin alang au na gis lompe daraga fia ko sen kital kain na enang indelinga na kain barnga kital gal dog yei na kay ngurya kini kusin do gal yeena unse le kusin do wona lompe romagne leja na ko akital do yeena wajane kini wona ko akital yeena do ko urian kinin ken wajanga bule ki kian kurul do aw lompe sisin kumel kitin bitin na do aw nakenge alando ken ko te yan kay nasi yense dok dawa yeye alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe eten sok nabado yeye nakel alando ka kirsin ko kayen bilanga nalba be kundu na kirsin dok bayenge ki palas coaching baba ye na ton or radio kain na namaduk asaka yin ne tabun akiyo ba dok asanko namaduk ye maramben dan wurtu to ali na kerake dok na unse ka la bereng ali ye na nune ndule so si moge ete namaduk ye na pago alang skense ka la iwaral gisir adi inan tarase virel maramben jago na kwase to ajani
1: kerrigi sina mi majara bayin alamba kalba dilinguyan a dongay sunganni na ay si jemu a orrequa ay si bomu a del dindio tajagen a kwa kital diele jamuni na kwa galal diele jongi ay si bonga duin donga diele duin kilmanjo ngi dien sabba duin orre na duin beru a are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki ray nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: aso ke borai na ke borobata dok na ye ines bele inan taras jago yi merambain na kaimbar nga nyetim bel na bago inal bake rek bundul era wona 15 kilometari si babbi banna baw nan bi banna sbergiti alko en kamiga abadu wori kenetin ngunying etin naduk etin tar kulebo dok albas kwa ker nga ke den kari ne na ka kire kere li kase en lole na ingis long bi bang na ka kire bam bi banna tare kwa bam bi banna orrentare die ngun indeling nan bi banna orrentare bi banna baw na en lom balba kila kwa ge al boluna kay na kerta nga kerre ken kwa ba kwa ge al dien direction na kele mara kisense nyetin ken karga na ken kital ken indelinga diele kay belna bawo kiken juro an kergel kera juro si mo kera asa nyetin dio kay kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital kay ngiran kital bal ge lompin juro ale kay dok alang kel na or dio kuilo etena or dio tarifia asan tore kay nan kan na kwa or nga si tarifia mara ete kikuela san gororo ka nyetin kwa mbarungan ke na ale mangwa mbarungan nyetin kela juro al reportinge a kuela san nyet gororo ka na skin una nyetin ke ngana dai suru ki alang era tari si dai suru pia ete mara mai na maduk bele ke na sa son takatini al ye na dok kel na kuela nde kirsingo na dok bais long den di wala ngi tinkel si mo gela kay ngay san jonas ki kel kam na kay mbar nga skel kam mel kit al dok ye al ker kundula nes kel kame na nama sa son takati di kitik na mai waji mara mai eten sokle wala adi adin sokle do wan min ka min torik min wo torante na mai tele eten sokle pawo ki adi long na kana gi long al kana gi kel na bele tokle skirgingo alan ka ki gi bele tok les kirgingo na bele tolle taban ye bele kergeli bele ke na tolle na bele ke masalan nan tolle maraki kwel bele tolle ko en kirsing ade ka ki kel na seten sok le bele tolle en kirgingo alan ari tolle ka na alan kutumo na tabunko kabangi mo in ule matal ba ka ki ji kan abari tolle ngi nas kirgin kapa manning wal ka ki ji kan mara ide ka ki ji akam badelle engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna bolan ri tolle ba ye ela lo le ba kemba mara abay longan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke na de rezie a kise na maki asa kirigo kiji na kwela ngari to leka ai illole soko tabu kwa ne to len zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ai soko tabu kwa ge ka kise lo la kinga sile den to mure
1: asoi majaram bay na irin a nas arin to are to len gel a ati long na din are to lena kadwen are al ko fikira kariya to le ko ngene kel na sur sabe ki jato al gisin kere a sunga ta katini ore kwa ala alang are nga kayin na kayin are nga gal alan sur di iri indelinga wala gal alan sur sitili a are to le otras ke a na kere ndore indelinga manin manin kwa are to le a al kwasi kayni kwasi jundi na ba ma to lenga kabi kila al kidge sa kwasi dora duitia al kwaki higman dora kiya a are to le a jundi gi na kwaki wuto ma sa karretia a to lenga ge nan kwasi kafi nan tari it inya al ilong asan oresi tabunje kinama auge isle a are to le ali lono kwa are to le kena belnes king are kan surtawe a kwasi jundia na tabumba ni di njaile al kwa ngami na jafil haya au al kwa ngami a numu fil haya inma dok are ongale are to le jundi ne du den di rumminke kin nama are nga ki are to le ndoro undula a osle e a namakai are tulle kagi inni a jutumo inni tullinginde jutumo kain surgantasle aba illonna duoden are kibara sur sur sur tie hi yeng aba jumo maye alkiko ngamen alqua maninga ge wala gal al surin jaru ngage kila nama yenge ayle kingi sujundia alanki inalan kalung ki are tulle al illon na sur iri a iri nyingi na ilong alanki etabungo a are to le osondigle a na membereng a al jundi alan duo kaleke san duo ki joyngi barale daki na alal lomfi si daki fia na lomfi ndakike na asan bagike kinma otan osge al ilongati ki kel na are nga kayng are nga to le nga sur iri a kenywa keri alangi ki nga se jato rewul a ko ne ke na are nga osondig ke le kirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia nikingesis tebunduitia na atigal ilong anay kwado gal ritin kirsingo yani nina al are ye ilay al tulle kwa ngaiba na kayin are nga sura duitia ba kingesi al spaghetti a asokisingwa eina makin osondile karin eina kegil atilona ki kidayin ares a tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba ji man din ton dio ati lona kien are nga to lenga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldungi kage al indringa ati dogo ngwa al tarile a ati lona kwa kele don nas kien are nga to lenga kele ni kien are nga sur sawe yin alin kagul ni na ati gal dog ilong na fuldung ingi ni kien are nga sura nyenge ba yin sido kabuliti ati dog inkwa a naduo ilong al ilong ne din are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti nati long na are nga kulse suri gingol yi keri alim bago a nati do ingwal barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le al ye na barui na kwa den yokin ati lon na ki oto lon na kayin are nga a kulsi suru sawe are nga tulle nga gena sawe sabarun sabba a ki ay ninkan kazibe zilonga lang ile lifinya ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal nin kilmanga piske dele maranga bay lona are suru sawa ba ba silonga liena konjulage ina liena asaka na burun wale kalu wala gal dai buru kalu kinama doge silong al are ilay al are kisiyai ba wala are tulle kwa ngai ba alam kwa kulkundul na kayin are kan sur sewele ka aso isa men gore kwa ina makelia na kin are tulle ale lona sur sawa ye kinga sial gis duiti na dengin kirsingo tabunje majrama
0: aso aso ke borai na ke borabata ke kinyetin aljirsingo de loge nalang ila wunne lompi abo ko ona ke grein no dulting ko esal te wayna te wal mbake na ma nama pe yalma den ditin je na el den ditin ja wal galal mbake na ma ke na ma den ditin ke na ma ke na sagina lolo lomping ku en kwa wal gal lompe dok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis do ma kwa gis dem via bi alan girgi ngo ke kwantas le a uton ale alan ona ke neskir ngan nas del disi alan kargite el wona lo ngadi ngale dok en kwa rewa deg lo ngin kwa a ka aise suru bi ngi elan e wobia kul di an kwa bang alam bayndu na dental do ko kayla bi ngasi
1: gel marangel gel ko lan kayng are nga
0: alan
1: tulinga gena sur iri indelinga nangena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may dog ini kadu to gala mbole ji duoto gala jamba ar ko sunga kan egel maral ya kayng are nga indelinga in ri ya in dayng ri nal serigi aw sur ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kayng are nga suru iri indelinga yi wala duri nga areke na fuldungi na din kin duwa duti aba liana maye na ko na otan ki ini na yeba
0: ina diyo na badogye na mansin kwa gelka ala suru binga sen na do na suru al di entala leke ke nguto ketal ke na baw al ilong al tolle nga kayla qur'ani maraba ilong nagal ilong al kelage bal kaw al we kawel egel ila al duodi ke gal na en kwela loli asan al kake etrisi khilaf dikain egel na yala ngwa singe stele mengira losi na baga ilong na do embele kelame se na bekela duonke en kwa benga egel bi alam bagal dora korombo ine na madog jinguto ke na wala ngi hu maramben ina injirgi ngo al kawaring en wa kana gi adi ilong na tokena ri togle
1: kaing
0: are nga tog nga are nga
1: nga tog ar ko fikire griya
0: nga are nga tolle nga ko age ki ba are nga tolle ko nga are nga tolle ko na illole jirgingo ye alke illole illalong asa tinke mo ayena lan jirgingo deleke wala inke jirgingo kana ma ka kiji kan alamba skirgi mas namane ka ke kaing jenga nyette na awle doge ye jingo ko rage ba na awle illa lon san token den tille kirgin badelling lullan sale na ma perraken wala illon san lullan sale tille kirgin alba token na ma perraken e jinjin o ngi merme
1: erdike asanki kalon kwa ngame nga aba enni na kwa wori kare gelba tulle jarin alba tulle buto dew jarin na aba kwa kolman yi alba wona wori jerel kangumi
0: nana galen kama bagyata in kwena ko in duona kwa wori kere kwa
1: ma wori jarin kiel kamin ina lomba jarin ile kamin bagin nina kangumi oto zeninal oto ilona kim mitilzin wane na lo tal dembu winan konjolenga kilo longalang al kwa kereli kilo longalang ko ngala longalang tolli karin
0: kilo an tolli karin
1: inna maye jarin yi na lo alilona boru na borunga dom gena kwa singawi ne kilma pesge ila lolay jina njwa kalas asan koroji ngi alba rojago ne men njwa kalas ne ma beru yani rumin ke ne rito dake ba kalan duong wala long etille alan taratu leja ila na mayi na inquel aba ilong na kwa wori kare jiel bele son dagar jaring na ba lono kwa du ko ne ngama umil gawi amang jiddu ala jomba ila tilemang dok alba junyungo diding alan kayeng alan sammo sodja na disusi tule ke krija kinamaye al incominga kin ala arenga tule ngage ina lomba alma jinjwa oto doing arena din alba tin idleye ali ilona konjolin tilei ila sare na makayeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluwa keba sare tumungere manju muna kuluke aba tina dinga ile bitumuna kuluwa kenga ba dille banju muna kuluke aba ro atanya kuturguya fi aba ingel ban kuturguke kila nama is ailonga al ilong kaing arenga tulenga kila al kanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki udonga tulia kila tili alba doin sabana din sabage kila yaiba la ilong areng alba tulenga ge na kaines tili asan kwang almas ina lan takatin kayin yi ila nama yundia na tuming na butiming na kete bumbane maranga bay long asan bas delen kitin birgo a kasebes ilong kila ota albatinin kay ne dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliye alanke butumo ne ma wala landok ine are le ko aljinjwati are nga tulle nga ge na kay nga are nga sursawe diegle imbeleng are al tulei ni nel jesa inga ker ker sambien aba ilon natin tulle ela la la ine ngwa digle are tulle asur irik enga alugi ikinyasi jundi nakakaw na utonga tulle ngasi skariti yi na utonga kitsikaw al ilon nakit tebunjo ki dora tulle gis duitia kin namak nama endurai oto kiti lumanas are akamba nas are tulle akamba sur iri kita ga kabuksa nga alang otanga tulle anga na abas are suru akamba tulle nas ring ilalong alangi kinga kuru ini na belenga tulle nga karang nang fuldunga kerengelba yi maranga bay lona are tulle ke na dainse are kul sur iri sawa yi kibang bangara rata tulle nga kerengel marang abe ngwa taga na sura sawa bon kul nyet fuldunga kuru na todde tulle an kuru ba yi wala diye ndio bisara asin kambal kwa hikma kariya inama are tulle ne kinga si jundi alam bisara ke har kwa hikma kariya na kaman alangi kuro ini na are nga kakire nga au utuma belenga bal danga tulle akit kirengel ali longa longi kutumo na tabun ko jato hi na lote yale kuro maranga ba are nga kayin sura sawe ba wala are nga gal tulle nga ge ba ba yeyi na makore el nay bulung na masunga yeyi na sakatini adan ki dirles en galong are al yene kinga si jundi asan utonga ki bisaraka are al yene kinga si jundi alang belenga kit karang alangi kinga tumul na tabunjia are aile kinga si kuru inni yi alang wutkana su mosotkana sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulle ake ba a taganko ba
0: ki boraina ke borbata ki se na madoki di gwele lain wa a longa diang aba ilon na burudio walgal a ko adien su ruba ne welle gi mbau ela tinle bas long kwasi do kasa itin yitia tsoka tabuko anga skerengele ba kidain si minginde njengin ela una del dia ke regalai ba in si minginde njengin ei ina lanka in torik na mankain por rengan den tinlel kundula wala ardinin ke na en ei ka ade ilona do sa doyle wulle jonke ilalonga sa alang asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele longa tan doin surizik ki na ale oya nga a wala inilong alba ke na wulle jonke a in ore ko binga sama wala inlalong alba wulle jonke alam ba kon namaka wol na tiriri ka na kin magi simoge na kain nama sokpago le nama ngwa ambak bika ena ena
1: kutukureke ya
0: wala kutukureke wala bi asem balomba elole mana banke dik nama yena ko ngama kasina mesilong e kam mitil ke dik ne ngama na do glonga de banke bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko ale endere bankel jam na ridike ena indere na ridike ena indeling nama ko ke mitil ngaminga abani via na souk bi ono bumo na ko basara ko ase kalde di tout mon site alba din sur lojay
1: na al ko ngama metelinga ma asansi kelie
0: egal
1: di alba din te bujilim
0: egal enangi ela jiban jwente so ngama bazala sisikal de ka tout duong aba ku mekato ngina alba du alba jaso nama incoming ki ka nguria kin songare ka se bas nomat kala genes jumul na kan te bon ena karte wa won den der na lin kuzin torik yegese ela suru ki ko na kawna de la kawul na simako wona gulle ngawna toro da ke wa ke bal kom askan wal ela suru alken ke wakaina do uringa na ele nguha kalang ele suguru gela gi jisika
1: na pingi na wil na kwa di recall
0: na pingi na kwa di recall
1: na maye al asoya za kainwa
0: eh
1: aba lo na kwa kereli
0: eh
1: biel batu le baring
0: mhm
1: aba kwa kawi
0: eh
1: bi dogal ba baring ala bomba
0: eh
1: ay
0: imitel na maye na tele bele sene la ngundu ji marambain na kana maina min ina eten sokle ina dain jirgingo alkane ji iskirging ke juru njarre tolle kinga se ingisa long wala inse akelba ka kanaji asa inalan kiriyo lo ila roal en naskoro inanke asan kap surunga se taga wala asan kabba illa se kel taga la kabba wala inse kel aran kab
1: asoi enjingole
0: eh
1: aba lo na ki se are to lele kirgingo doki ine are a ki osom au sirgin aba lo neskik are to le ile seki keringa al fikra al kwa ki bele fuka gria fikra sahi ki baloto lele kro
0: aso
1: na banta bunko nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nan kay na wajake nan durke hi nan ireke nangutin warinke otan adya askimba nambarun warinke aye idan yalki den irkan ingwa baski aratu lekan nas de lekeringa a orre kwa kayinni manige jundi nek utongas azakeringa nakaw to lenga kaw yani na ayalumba nina duo belenga jittela kila rengel den kilma kan idine ki ares kanas dele nas na naskarri ne masunga domi ile na may jundi otobe longna ile arel yigel ne njoram bele manga unjaram wala bele pia unjaram kamisona la bara hi ile ya laiba ile se ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simwaleba in are inini na may jundi a na kika en utongal kwa suluga kariya do pinya na domi ina duo kwa karangal ga kaluye ba in kaminga la kinkwa inala kalanga bana kinkwa induo ke ngutong la longa bana toring kangungi idin na are to leke nas dele kel nas kirgi ngosur na sur si kas kami sur si star na dora kawriti ya khaji bele lal jamen tarang simo alaiba alan jile bele kwa ndiyo jamen mang dom alaiba na mais gal ka jundi ila are jundi gi alan kayung are nga kelesa kikirin alan to lage na alan ka kaw alan gi galgi kurukit inya alan taringa to lenga kaw alan taringa sikaka to lenga kwa kilal ilong ati ilon ina jari nginge al kwa filal khair kriya inna mai kai ni otoki lalong a imitin mes illadin otoki lalong al orre kwa kan a na ye na dayin dayin buru na dayin dayin rijwa dayin rike no otan kulkein dayin rike no otan kulkein ilalong ki alan ki arenga kitkel al arenga to lenga kwa ke na kain si arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilon na jaring inge nina ay atilona waja kwa kin hi nan jaring kweli abai loniski ar tuleka nazdele kirgingo hi kai ngare ben jundi alan taringa tulya kitka asan dayin asan kai waja na sikaring na asan kai ngi wanga sikaring na asan kai ngi iwranga sikaring na asan kai apunga alkin ayinga punyi kile sikaring hi kin nama kai nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kingetum ne jundi asang taringa kitka alang kitabunko na ala lote yare kago inama delay ina ba ala madelling ila asang abalumba bi albani na kalole berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
0: asoke borai maramben kese dok lana ilola ba jogone jigla kese lon diam mitila sa so wange na jilgon resinga ki aba joona jigila aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na rona si do guara beti ntiba na ma kurong kemba ga de sita na mara alkolu ilo ngaldo gitin si diro kainga a ela tinle kaba incoming bi yo in rose ay nin kap kwa dinge na ma duodik na ma inkwa na ma giben kririgo na ma inkwa lang alang erika alang andi kwa di na mana lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nas kirgingo jegilia ye uto metila de ke ni jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadeling longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin si ke na kurra na karai
1: egal da inka kai a tabua andi ba dinal ji ngwa ate long nas yani are to le kan to le nikikel nas kain are nga sur sawi ila tulle ki ngese alge spegeli inama ye ye are kai inalom ma ningal tari la are ba juru leke nemis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang nanka hi induo nemis jegil din are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil ya kha dinare na tulle al inanka hi in namas source bangar au namas kwa kulizibel ila are na matabagba kala alo bumuna tulay hi inara na melong ni na zakien egal na jiyata inanka ina ayninge egal kal waran inna ne nanga egal ya egal namas rikere namas inanyi aba in are si ki indora filan kiyo illa ji njwa zenira ro kab illole yima ne njwa kal jibeng riri
0: alang
1: ab kadwotok ji egal ene ji njelu in kan di are dwotogi marang kengwari ngan jegila la asa ji koro jalo ngin duri koro lonsa
0: aslumba
1: inema ye allo di ngal dombore ngay mbele ngay ji yeri beri aljanna jaw delin di suring hi asa jarriti ba asa kaja al nungi jawi nas kimbar ngay jarri
0: suruna goro
1: kangungi oto abalon najidi are ba delin din suring sijariti ila kasibe silong le tebun juala ba inama ila namaye nakide ngare ba kini namaye ngare are al riti al kwakele nas are ngatulenga sursawe din namaye singwala jia kai we na ba ji tiji jafa duto da ndiyo dokenga kin da ndiyo nyokenga kin da ndiyo kwakele nas qoraakal ngaba insani ngaba lala al marangin kai hi kadu ngare galale long alan ko na ko kulkari hi marang ar ko na illa logo shelikri ali tiro perre
0: e arro perre wari
1: yi inna ari kwari ma ge e illa lo illa na koro ferre yi illa lo alan ko kulta raska ba nan duoti na omi na dai ngoro fi alan bai ting to lebia yi kin na ma ari di al ari to lei yi na ko dele kutuminya na tabunka nya na ke otan to le kanya ka so ngai aso amin marang ari e ina lomba albatari tawale are ridial juruleke ne kundusi na dele skisin liana makaka makona starika na tabunko
0: e kedik doxin kolom longa dia ngina abane fiana kwa boel alam bab rosi kwa di alba killing kina soronga seke ani si yina ani si jeyi alba kwa wege koro annang nindiro ge na lamba kepele
1: kwa ngama sa koro situle kunselo
0: ba to koro situle ko
1: e
0: ba kepele
1: no kekawe
0: maraba ilona duoto gi taga anja ba na bakin kwele le jirgon eleling alena ele jirgon lo asalo ngnyet le ne yake maraki ay singirgi ngo inalam nama ilona de inkerse ngten sokle a adiko ona skere ngade lo ngadian mayaram le na ba
1: jirgi ngo jirgi ngo
0: ke ngadi ke ne inang kururi al ungi al lo ngungi ne so so ko me ile din tong di matar sare ngasa jawlitia abadi ke ne stok den di tin jawla ba erdi jon walgal durfi ala ngilla du non di jegi lambu walgal erdi jegi la lang ami maradi en sitin ke ele tin tok asa jawla ming adiki age al ungi adi burgoyal onga dien sitin kein nan sing juata dien tebu kein nas arkapi albalatin pago tui beske satonge ngal tan manen ko kam bikin kwase ko ngela wala kinki an se rila kene jumo wala burgusi eridi la kene jumo aba tribo wana bagila lela kela kien al kweli alangia ina lomba ina ngal tui imperengal indi tebu ina jawe na digi na jawe lolo banjelo etin manen tiriri bel ba tiriri pe ba chena majuru khalas na haddu ina surri gin wol nama dora ka jawe na tognin kenan tabun gilon alko ade erdi kenan kamera sasam irel ile na ma dik tabun poi manen dik duet ina slo erringel deldi ay long lan mas kenin ereng gelle kawar wi e jegil jegil na mas albas kawar kel ladi en jwal kanna na ma dokki jo it kanne ay jo munazam alan to dokki aba jegil na dik ni fena trik buona lo tan kerin sai din aba ki soren ere kerin ere ko lenti na arda pie kerin ere na si tule wenyi tia dok kaung alan kelal alan kinya sai ba
1: wala
0: dian rital ko lelan pia
1: wala lorian kido alan gelde akana kiyan akel ezikalon kiyan abes tu yinjawle nanini nyenge maninga bele bu kulkurto ingrewi
0: do kurto ha jagil
1: nyet ila kais mine matsi ilongal dori kina karin sai ina alan kano na kwa kulkela nini na zamanin kwa awlan kanya orna ngabanya nga wala gal agit na dolfatan lialo ke na udele ro wala eilorile au ni ma italbulo na kray hi na na ma irina ma dolfalate na min ko kul kisingol hi lia abelon asan ro ke rena koro kobi ni na mas kere dok no koro kobi na ire kol na man ko kul si kele na kagul lia na magal kaka na magal lia dorara naje in na makai in na ma ari

0: ni kulkel nesde le kirgingo nina yi allong fi lode angis beleng lia nama dora karang kidaeng ar il tulle nama ko nama kumun ne ki le risi yi arat karanga ne kiyo marang abay long nakaeng are nga sura tieba arito doanke ba banyene lo ninal ki asakan naba kerrek a rigengale wala darangale al kirsing bay ngaming ki ngasi al kai al dorol jengi dayle na wori na dorol jeng na are tulle askamba ke kan dorol ki na idi na kai are nga wala kai rai nga surati liba hi ile na maye ne ki nga jundi ba ala ngutka na tabunko ene matni ngwa a isle are imbeleng al kai al yei al kwasi jundi na tabunka ne wala al kwa kuiti al yei na dele na jake ki kandora jaille abay lo na are to le ke ne ski dele kirgingo na kay ngare nga surta we ki de njaim hi ban te bunje na ban simoy
1: aso
0: marang aza ke na surji ko ho ke ya hi na ina lo mbal are ke to le na dele kirging hi ya to do banyet fer ki ndeli kin nama yenge na songo akorongi are yela isle hi are to lending hi denja sawo sur ayle kingi si yundi alandayin jayle domkan na alandayin jayin tabunje na alandayin jayin konjolo dio askeba
1: aso ki borai na ki borapatai mara mani ne jalfa kayin mulgal mera makke na kele dukne kumeng
0: aso
1: jalfa ke asarik Muhammad Abdullah baraso ki borai na ki borapatai ye alki kay na kitin ten sokle dayin yandalin den gorre ki dayin yandali alkay na kawke rek na mayina dayin worre ngorre kirsin bara igizilo ke saso ko na ki borai na ki borapatai sa dage ten sokle na jangi nan awna bundul ki nali ene ki dien kirsin ba ye etete alanso git pago alan ko nyetin se kaitina don to ke alantari it en ke sense alantari alangi ki ngasi kwa pia ina se king kilingi ki al kwa kan torik na kwa kan alang ina lanke aso ke boraina ke borapataina dok meram zakia ke nei bulo dok asinga is ke boraga sa men songa ke borapataina ke se kase ba long ka aban maman jiri won sabba ba long jiri won ke songa ere ki enta bon alamba meram se kani adi ilong na dain surunden tale dok ilong kai mera mane kase songa ere tenen dok mera mase min wardio kingi te ki lole an ka go ba alan ki muta nan indira lo unki kalum se mera man die joro na yem boru walga suru le kin kil ma ai se kin in nana mai nas ki min war ki se in ka dan barake gamraddin dok bara aso ge samin na ki borai bara na gel na jago sa de nan dan bara dia aso ge samin kai bara tabun inan nyatin in al baye na birok borum bal da bang orre ko bang gut ko bang ki se nan gut pale bang ki se na yei na orren herran ba bi bang kina na ma uto akin songa ire alka na kirting songa ire gutpale ngasi ausin ka elo ne gutpale alkera asa ko asi unse beleng den kering ire majira isna ongal baske na isna ongal kela se abai long na bele tokke na spago sime dai borung na squa duobi duol banya den juro le duogal kela osindio duo togela na maske njaru iske na je na le duo is jato le jato jato banyuma na skanyinge na sa songa ki na mele na kinga ming gutpale ngayen orre tare ko alba inge songa ire na herra ngado alba inge songa ire markial ka na kirting ine asang balom kel bo gutpale ngandi entari na kaukina lomba na orrentari na kaukina lomba bal kijalon ko akan lolo ina ngaiba asoge samela barake Abdulaziz doke borasa me khay borapata barana gelna jago kise yei alkika na kirten tarare asoge sin ko na daim barake dok habib yena ngin gis ko asoy na ke borapata dok orre poren ko ata kise ina yei bara ki bele na ki rim anan kayen nan tarasin alan jirgingo alba yena gi ya idok alan kwa elen sikirgi na ke abas kirgingo ka naji na bi na ki sarele jato ritalba ke bantu ka kawe alyenan kayen abo ke mitelen kamenga pal jitin dawa ya walgal kwa aw sanin nan kinga ta kwasi ya duo pal jitin dawa ya duo de jitin dawa ya o kwenu galal bas sigin sikirel inma ila soge za to pago asa u kwenung sigin sikiri ay arang tari itwi alki sense ilong arangye bara mahjub umar aso wis kamiya ki borai ki borapata bara dembar ke dok garwal aso wis kamiya hay ki borai na ki borapata dembar ke arashid mamandu aso wis kamiya hay ki borai na ki borapata dembar ke dok bara suleman dok aso wis min ki borai gutpalinga na dembar ke dok ada harun idris dok hay bara aso wis min kwanyetin.

0: kobi dual pa kono kek kono wana dual do ken kono awa ba barnga baso gise marado giye yiba jenke ko andi en pisindi tesindi na namayene ki kayna yene jirgo on kirsin aba alkwa kim mitilin kamya aba songa kan albaka kire kan aba itakan albanyo kekan aliyena mitilo ngade en beleng kaya aba ten sokle di matar wose uronse nas kinyoke na jola lan jaro aba dayan togel ki lan jaro dayan ba doingel maraba lo nas kaya lo to girgo songwa ki bot nas gela lan jola lan jaro ban jaro na kiru bay lan kalum kiru aba in kana ke la kaya sa ki bot kirgu lo to na en gwalan lo karo bante yen karo nda indi to dogan doimba mara aba en gwalan do wa to dayan tok bonus ke lo paro wala ye dayan to gen jena lo e paro bas surti pp nan su si gio na su surti pp e te kine men kamen girgingo italke alan ka wona dayan tala kinga na dogal yena wo ngade mun kuzingi wo ina kuzingi ba alan dayentin el naki energi kontina hoye lo yen tala neski salem ko mara ban bas longa ngi trik kuro
1: aso sami bar nga ses sunga aso ami bara habib ibrahim ses aso ami alyenan tulerim mem fia inma ye alta bunjoyi na inma kai ninal ki dengin kirsin are tulle kingasi algis duiti aba lonas ki kay are ngale majaram ban innan kirgo ninal gi jamin tarikika ki jirgingo tariki jirgingo imbaye inamaki kwela san kay are nga tulle nga kala surgingol ninal bara good valley habib kwa inala mon kutum won to munko marang abas are tulle akam basa deli kirgin inalomba alba ho sur ko ngakel inala mbaye alba perrakenga numa school surin wiya ila idin na arake ba awna ke kayin are ngankan ke kayin good falling marang ingis kamentin bitin good fallinga remember atiki arkai atiki remi bagosi idin edien tuske yeyi ale long ala ndien orre sitimo marang ke rikeran tumo ba manki kiyen are ngato lenga kilan tumo ala kayin are ngato lenga skel na sur irika idi ne di njurule are nga kenesji jang na kas amba na gutwala aske ba na meram aske ba kinma yei ka ira tine songare nkwa alin kalonen kungi na duo tabu loker jawiti na denungi riker law na indoga na di maram fuldung riker ken law kila na makel nyet na dayin kale kany dayin gerale kany na dayin sur kutumo nina elong na deldinga kien sur nga sikikien are nga to lenga kilang si sur kirgol na kele na kutumul ka songa is aswaming auna bago na remember
0: aswa ke boraina ke borafatai ina na mai tirukuran galdan tombar ngwe de kelkam namaskengo na king
1: aswa
0: ke borai

0: Eso que por ahí na que en Borobatay, que se que en Ocina Kainga, Baranga Kinyet en Albel Nabago, Don Aikani, Adis Duo Bidro Si Konaka, va que se. Y en aquí en Cuatar, cual va vivan, en la Lomba, va que la cual, en el que en aquí en la Kirik Namaru Giena, en Watsenka, o Duo Bidro, Alan Aunas Pago, Dangorre, cual el Lobelo, al que en Olga Duo Tanang. Abo si vas boa, abo Alton. Auna doktong akurel bal kidem bering ela dele una bandines goreng abauna aldingas bauna aldinga to yagis pidi ne si dok bago se si wa al dok dayngo render dio kenet sing e na dayngo renken goreng api maninde dele do kiwa di bumo a wala to yakel al tori ga se enkelni manning babuna belnes bago de gine nes kago ela una enkela kienkela seying ageba namanguo ela dogal kisubu taro kurel na deng den betirin den kile au asa kero amuo ela sidok ala ilombana al deng mara long kensi na resing na al deng api dok dele bani nes kikurunga bau nes dok dele al deng kelbam na dok basi nes bago naman meram si al kero na bain naman meram asi lobi lol bain naman kaya nga basi bago sin subwa kidok asa wurik kaula asa dain daling kaya na resing dok ela lobi long al kwa anka gulal min satalait le dok ira al borungo ka gul kiasa inkalom kidok asa kaya na majar mai ne na maduk longa de kina sa sama tagati ne kina danjal pakura al asa yei
1: konan dio
0: na baru dio nan kago
1: konan dio
0: e gel ina mbais ne ngabe kiona kago ne kili kela longa le nyet ina de ina de na na na ma ei kwe ei ki longa ze ei alangi zjura a de meaning ka kire ko ang ela si ei alangi zjura ei ai nin ka ila longa ki ela le ngar king coming ade du re ki din surti na surki go uto le njale e ide lode la kena e si email kelen sel ko
1: a sunga email a asan are tulle kan nes den iri ka en are kan kulile lole sawa nina alye na dain sawa jima ko yo nyal si kalmang ne dem sidok na tawila na fajir ka en ala ay kayin
0: po marana de
1: yani na jine lo loto dozun diba marang lodi ang a are to li ande nguri adam ang nifia otone kinga burudong ranga bijet yani kolo kungi in maska min yani itimuni leriti yani bijet barnga in makai abay lonaski are akam matulle asa dele kirgi ore upu ore kidalda a alang o talking kay mutongage ka sebe selong aliye nina are to le ngurin asa kidele kirgin asa kam bakin yelay algi kin si jundi alang kidele kan ne kingamen al surun ko kan ne kingamen al suru ki kayen konay na mamarang ngiz long kin utongal kul ki uto ina kamin marandele kitara kam nina ene baral ne iri awngi barake a bara adam harun idris kaso ngais so amin aljinjo tabunjo wala juyi alkikai alkitari
0: aso
1: ki tari nakikai taringan dio aba ilong neski lezikan kiban najenken alqwa najakaria maranga baski are tulla kam babara adam arun alang ilong alang kain are nga tulle nga gekila saki dengin karri kel na dele skirgingo na tabunko ba ilong a nina alquat ritodos kin ba saki kirginga tulle na maye jato na maye na nyet perrakeen na otoye al kalma inalong na dem nyala wonga skeba na baru nyet wonga skeba alang ke wonga kikana marang kwa kernga ge a inama areng are to lende nguriñi
0: ko akena ngare magegal
1: egel ne na jiddo aljid tondiñi tondiñ ne jillon nasraya jambana duoker el na den dioke anangare mawe bagareme bagareme yo otaka songa ken tirijinde ba maranga ba ngwa aldengin kirsin kasi yumuni le jawitia aliena kwa incoming al huzun ke pap fa ilong alang kinotasi ares kan tulle neski dele kirgin alang wuka nina inken albara adam harun kwa alang tabunko hi alkikai alkitarin dorena tari ankeba ille abarai tulle kinaskan marang kainsi asa dok otanga sungage na dok atingwal kitiriji nindora ko ngama indai ngalaiba marang kas alumba arre yidai ni ngi nyamen tare di ngalaiba gi ila tare siki simpa e kwane di ngo kasebe long ala undilmba ala kebe la kan al dur reidi ni ngi nyamen tare di ngalaiba yo kwane duwa ni ngale sangale tare pia
0: ki gabalai
1: inyele ne kingati muni lejaviti
0: manyara mbayin ki gabalai
1: asoi a barna sunga aswami bara abdul abdurazik ahmad dongay sunga ni a bara adam mahammad dongay sunga ni dok aljelna jago asokul ki boray a bara abdurazik kainsi dok na undul bara adam mahammad nzi kaina undul a abdul bare dongay sunga ni aldo jelna jago barna ko kulgis aswami marang ingisin war raitu le au aretu le al ilong naji naka kel nasur irinyingi ki ngaba yene ntumo maranga bas are itakamba tulle alen se sur nyinya a bankan kise namaskola kungikan a na bankon jolandiukan nama kwaringa kaungene ngame mati al kain sada gena jitige na nina aybele nina jiguware majara mayene njwa lomfial del décité o keden suru net nay do ngaja marang al côté wala de ngoroka namay ngamal matiki ken sa de jitigan nay maram may silo matiki ki tala ila si asa kal ngaba al ge lom fi ni ka soy singwa
0: ki bore maram men ki sey ne na modok lodike na dok metil dike na wala sangal do mending ne na lomba ji ngoy eten sokler ni fena elle ka ngete ki gabalay kim mitila mitila asakal di mungkin nasen di kim bitle ko walli itille za na wado gure rengel
1: asoy
0: a wala ran wa kim mitil meramen eten sokle ade elong al elle kay na tige di yokay nginang to rega saki kawla naski zonga diksin kay ngi tige di yo alke na na kenje kwa ke kimanga na poru ya kay na na na donga zonga kay yeke alba ke zonga la e tombe tombe ilong na tiri fi
1: badba
0: ay diwo kay na gari na kiyo ki na gari
1: kay akwel balangari
0: lana ele tigere ye kisi
1: yani na wajode sambit mitili njwali ngamal zonga den tim dil asani
0: na kisi asani den asani su loki
1: asoy
0: ele kalga wala ke 2000 ka wala ka kay o ele tigere abad didele la mening bang si jawla ma ri kurra ke na den ri jam no mening urutan asan ken kwa tim bayla liana mo
1: bunga
0: ay si bunga liana mo bunga na ma tombitong ilni na gena kurgwa ke la nyetin ko ina tiririfi ela kai al yeddo to gina kidik nu illo ay dodi la ke na kani so ke na kule na skele diwo na ineke nalang agil kiye na aisa longa gya
1: berense
0: ajelwa
1: ela ye gel
0: na
1: etel na ye gel aliko al dang dansi al din jawla aba ko ko jelwa jari
0: jelwa jari
1: na abako kare yel bele so jari
0: na ela duwe nela wongi
1: e wongi
0: na akwel ba alang erito dok pal el na keribin manende ngari
1: majra ban bele pui na jirsin in bele yani karres duiti yani aba in karabi na stala ile sin na long
0: jagil
1: kyoto al ilong al del didain lom fifia na dain tala dain dong akinga dong aja ilong san kiki nuto musiki na kidus ko wa ota sunga kin na sasunga ge yani
0: long adinga le ka gele maram ben aba ello so din na buluno duodi nyangana zonga ere lenjura nas ela
1: na yuye
0: ne de el na el na buluno jegila
1: dien der
0: yanin ko akela nas ele duosina na yaka din zonga nzi aljam
1: dien der bungel si
0: dien der bungel si
1: nang it irul na ananjel na jabung odu guabe nga
0: ban jabung no guabe nga ba astinel pakat bambre imma ela sina pui ya imma na den sit was lost pinga sala kaungu ya lelo de mamlaka
1: yi ya nagal kurona nyanga
0: ya nagal kurona nya
1: ai
0: kaungu na lelo de kurin inde loy na leki ete al or report na kitori ngama kial kwa ajang kwa kan ko ajang kwa kan ina lumba mar men kiden zura mara pinde sin kuzung na mara yesa ina
1: basi ngizung wa ajalang kwa ila kazina kiki ingama ngal kurunya nyanga lagi marangoto nganyen se jeyngo daile
0: ete ban ha
1: ete
0: hadwe
1: gela nyoto bay ngwa abais iya wala abo enkwa ajara ngwa dilla jitinginda wa hi kiduo ralentu ran nansi ri annansi ri jam ba dimbesi ngori ginjawla na goso
0: na sok ela
1: hi marang oto kelim ila isa aida arang kinyang awsa jingiti oto inenga dinal nganye ngabas dosi le belejwa yi yesi long in kingasi in fingal nganye ya daire outside na wa embere daire otanga ausimi lagi marangi daire songa ausakenga ausakenga abes iya wala kala wala abo elnes inangu ajaran kwa dilla jitin kwa ke jitinda wa yi na mane ngo songa iri bagi
0: lite
1: yi
0: annan do toxine sinanga ge elle ya
1: jure mon oto oto abes inanga kinan dalebe waja inele mamba du khaungi
0: maran mai na bai suwa
1: asoi
0: na kwa kise kwa enkai na abani fiana abawan ko ndio wal gal din kala wal gal din ki gis enkwa ajan ko diko do de jitin den dawa annan ari akai gaba ide lelite la ari banja san kwa nyet ki yete al kai ani kai na pia annan korin za bai ba ari di banja kai daga na kise sense kilma kai
1: in annan ogori banjo na zel nas
0: an ogori banjo na nas bia na kwa kele nas iri kol na kele bingo wor ti kene bawde ka un ila bela sa yese an ila zman tabbi gem pia ka lamba ina ka bas ila bala lamba ilong na muto songa ge a kedik mara men namaru gine wela ngwa lo kene ne dai nga sawak zakko waren zakrem pia e dai murun dio porenga e gut kawe e kalma dio na nyala no puo mar dio zelenge lo ken lenyet gi makay porenga sudan dio kay na gut kawe na kidik nama walai alangis kin guta si gari nenja gud eladik la kenga tori ngela alkawenge aba tori ngela si namaski doraker e kergia aba eteng insin namagal ki doraker ausenka ay kwan kenga al al yasa dengir sing ay na sei evel kwan wala inal eteke ni ndeling annan sorto wala soma we
1: ye enen kwal asoy marang ridike yasanki orre kwa san ki otanga dinga sikel a nasa kalumba tabungisa duita wala tabunga zoitia ba a nama deldin ko e deldin ko ni zata nalon otan to yasi yekele le songo futo fi marang asa nama tindik el ne duo kerek albad dule kuro ba tabun duiti na keringa fingiti ba ki otono mayin kwel gut alkaw alan gut ile sikaye aisa deldin dio ki nga sitte bundu itina ke kwangis ara rgiti na sursi na kiwel ina kaluba ka anyoke an wala kasa alumba wala katabunga lanni ba la idin ni ki kwandel dinga kan otono ma kwela alam forringa zata guti itikawa aliyen kin dien tilay na alkutumi na ken tabun kanya maranga ba lon nay kwa alan kawngi na utonga kitka almintori kika na kumwene ki nga dele kigi na ka na tabunga es nyengeba na injama ngaran duo doke ila doraje baranga kabesino orre ila bere alkoronge ki asan kirgingo kika ki are tole al elon nay ki nga situm na aisa tabun duiti kuldinga lobi lo alkayin awuna gutkawa nas mining kidik nas den sursilong na bibalon zikai la kainamin dik asan duo den sursilong alang ilaiba ni na torigin asa duo ngusilong na den ngusi aslong ba inama ye izata alkinyasis oto songajingi otobe duo jel nenjwa alang densuri risingo a risimba na abal duo digin el kilal ye dombore ansi di indrenki ko ambulinga ni to kamel nemes dengir rising anial ajalan ko ena anial impia na anial impia maram otobe sin joji di wo ayel lele keringi na al ile ril keringi ay lole good fia ay fogin som good fia na ay lole corona pen en ana kingiking kilal ya akeba inama kai nina sa duo den sural na duo bi duo abay lon nas den sur sialomba ba nyokey maran duo asa den sur silong ye anangay fi den sur si setiel nan ka kretiel aw nina oton ken so makin al majram bay mbereng matika mbereng ali ilon na forenga kayin na dien gut kawe dien e andali na dien dali nan dok kayina dok ke kwa kerngan so makerngan si kayina kawe na as irelba merningi subu so milla leje inningila lena gutfia naki arang na wayinga yi nagal kaleje na jena deng i andalifia na ila na mayi asa sunga na kwa kegul kwa jalunga kwa kwa ulama karin ga kaminga ingaminga duo bi duo sa deng i andalilong yi alye war sunga tabundu ti
0: aso ki bray mara ben kisi na ilole na madok ki inalomba al dombore to dogin den di kirsing wala al dombore jiti wala in dombore gi long wala ina lomba marayte kinama ilod le kago dayngore wolgal dayngore en quoi un sien akit alan ku mol nas angal akum meba duta san quoi gangu el uno ko dombore san quoi ku tes kawe ba bako aba lolon tokle tiri ri kan ilod nama wa marama wala san waye eten sokle ka urgani wala urgani den sorle kelsiam kin kol dug lo ngadeng ting social media le ken ke na dug gallo ke rake ba ting dug badam burun tule tip ke nes ken nes kwase kin sinas tabu ate wil wil pi na se meleng balad dombore in gurem bandem bal ina lu ko kam yor gal gurenem pal ri kera la ke ba alangi jisi gunde nes jenga si mo jende lindio kera ala ke ba in doi na kenas kwase na bilen dombre yakin kernga di kinal wota kernga ge mara albaye guranto biriji si alangi jondi nas jije nga si moje kikin jeng kital ji yola nga jeng mara bani ne na madok inji ngoy ba kanama wala lang si in lo si trigin allege nga in doi na madok kidu wala sangin awe a deldi nga lompila menen kwa adi deldi si gwel nan kiguti adi lona jato jola lan jono wo si gwel nan kiguti adi awdo gwel nan do kiguti eten sokle ki almin si kawla ki gut ker sas kerni basela si kerni ya lebeleng ela dombare si mara ete ke la dombare de ngudi ela san asan dia argina irisa kerje nas kwazi min borule boru ba nas ejinje ela tori na ke ela dombare de ndora tori se duo el alan dawat apo en nas kwazi ton opu tu mo wal boru ngale gena kwazi dawa pe alan nompe asana ini tori ke ela dombare dola el na duo te ngasa kwazi longa erel alko en kambe mo andis alang el al poran pogi ina mwandis ardi nga memare nga walgal al poran ding pogi ina kisi al guran ina nsoa peyana yena se te tayara ergi na e wala al poran pogi ina albat guransi ina nsoa peyana ete ina nga eleling ayye askaimba na namen amin kwa ete sondi ete chokle kwa adayem buruntule alanga kawiba nas porre nga doke nga si nanya nga si kien juru wale balbal kawe ala hasap kien juru yokan rinu nuli kena longiti jeel ñamengal ba del ngal ba gurani di na ki mo kam bat ye gurani par ko na ki akay mba boru ñet boru ñela ko akay maradi akar gi zatorik wolgal torik sabaka na pu kalang boru waker ki kien tiya wala ki en tayara kundula dal al poram pagin kay ki se na ko ki ki na ko az enan dawata gena ka ka e ki kayla akay mba na ban kam ngete o report ko bar nga ko gi dal boru az binel ba ala ndu undul na bi nga se boru kay ne ske la juro bal bal pi alamba ko akere kundule na kwan sila makan wala kwang a ken ken o ganga kan wala na kinga sikatine na ko iri kanana kanana iri kanana kinet do kaiti
1: aso e mayar men ma a en jingo tunga takatini na mais ilonga lodi an ki sursi in rindio ke biti asa asa addeke wala sa jemereke na enas kalumba ki al deldinga kan na lomfia la fia dai njuru jemere asa ke ba ribe wajel naja bambaw marang jingo ke ene na do beleng yore do ale lam na gureng wala gurani den ortoto yan ila jurule ati injua alang riker kimya jingi wala pizia jingi wala yi wala wala tairani den gudja irinan ilasi irinan angiringi ba na kangu ina sursi ila lole kesel na ati induo insomle duiti na kin awlo tokfi kasi keri ne yundi na indora tokke nas kenota hu ergiti kangu ni na ka indora si el albas erito kenas o ergiti ba le anama ko na ko insurna umong na ka sursi a dare di indio bi na otay ngalon uro
0: na induo na awle ke
1: na induo ati gal kel ne ngwal ila ankirsin al ka a gal ye duule songa lo ene nama ridike na den arakerengel ba ile nama kas in aming ile riesa kwa torik tari ka wingi asa ila a liri ila beto yi al kwa geren kamen ala nas beto oto ina lo maran kika endo kola si ingwa alamba ke ile dorakia la oto sok sok keri oto sok sok tulei ne ina jwaba indwo aldo kena ki nguta fi al madir man toreng man ska ngue ngame al jiti awal jiona so mjul ngi ngame sang sal fotta jang yomal giyama na inna maza tabe ngwaye sal fotta ay long ine do jiri ngo so ngaka inna makri al illon ki kwa kitkan na lotok le kerel namas bawto kilin ne enas kalumba al bawdi ke hilla nas lorgenga na susunga na garwa nga diuke na otakernga
0: ne ji mare ban sal pota ka kwa kera kan ange ba balba pora gen sal pota ka ko ora kena hinyet kan do kalka we guran si kan tori digel ba en kwa sal pota
1: egel ma do mo egel nes ka witi ha alangi loto lekase alangi loto lekase in na maye ne pie ne pie jamalai ba na impies abayen kwa alan kingo zata mate inen kwa kidien doral inanga alan duo iting saburti na gutfia nes gut nini isingo na maskwe tizi kedi ki lelan kabia a marang otonden sok rikerenga na ore duo mbi rulung algi kang na kirsing bi tulen si balong ena lomba al di kwa ortotunga ban na kinota zumul ka koranga ge alki otoy long alan ko ka welba alan fordu injuru lo tok lekiril idi ni na fordu insaning riang riana ya akero marang abato ngo asan juru si tarifia yana makene eritok sitil hi le alba lo ker nyanga na ma bulong na yes oto songa ke nes hi ne sulange kina ma kwelba alan oto redu ngina long na daim forre sa jawru tela ngelon la ki daim forre ilong alan bele fotasi ni rising nang sa sungai ati fukasi nanning sa sungari sing ati kimbele nga kranga si nanning sa sungari sing ati lon al ko ngem del dinde ngusi na sin do kwale sa sungalo hi ki ko lalangi nalanga lon kangungi idini ki kay njurunga dokke nga ke bolo lumfi ines jaba sarta ines jaba jiala ma insi jala la la lumfi inara kwaba lumfi ngwala nyetka na makangungi kwel asan jemere akamba abes duwe lon sa otakul jalung abajel na jongo na duori sing yitule mazalung indu ka risin na ibere ngaran kakwa marang abay lon na ji ritok jalung na kernga sia zalumba zenina ka santo anto ba ati duoto el alang ay kira risingo song ke songo ngon dora risingo na kaira dora sia aba ken jeringa ali terin kasi tabugiz betile ka salumba ay belen ine na mas ini ukal nyokyang marang giya ko el boto alang oreduong kene ila lori kirel delle oleduong o nas kayin juru ngasi jabel kerin kausinga al ko en gengil intin al jurgulon tini jidu de ngel alfi kal jozi to len si jiwi ati bela lan ke gul da ba zata ala nyi si jergi na to ko jawi de ngel le na mama na dile ala nyi ta ka to ga jawi ba inan duo zata el na bono ke bon al min si bele tok jua o jingo to jingo yebes in iwe a induo asa otas ken in risa sa doile songa lonzata
0: chiburi
1: la yimarang al kika ka no delling sursi kundi na kawinta kindeling nes kwa kinga kergitia la ila ila tin beto se barnga ila tin beto zin
0: kise maramba
1: na ma wel ba ala lon otto duoke na kwe si lot jawriti alang kwe lotogle in enina ye la ila yaiba ila jalungaiba ila abang de jalungaiba alko sifa kriya wala iya jalungaiba hi alamba duin kwe ngwa alamba kaso ma alamba yegal ma dogal ma delen sombia nama ki ila le yani dain ay kriya ila lanke real ji jalu inas kalumba ridike ne ngriya ye induosi allomfi innang pia dinin kwe ke na de njuru di le songopui na keng are nga se are dinin so kopuge mara nyine me nyame lala na mas ko edwin yal makin do raja al be recipia na ma jel na duo si mugolo de le yaw ni jia sin jalum ba keri yi al jaw le kalas ke la dinga sinama toy ngosan ergi kalas na ma jena ker deling aw na mas bas ingi na ma jundi kin na ma otanga so ngage aw na kaim porrenga na eri na lo na jiwin do ray na lo na yesi tum alan kawa idingi ne kwa karake barnga neki abado kila langa kaba del dindi yon kikuwa ngankamba ninal oto kwa yeyi ni nes yani tu, kin ota si sitanante bunga kinse tarika we ki oto atengwa asanga kiwi ba jato da mburungu oroke karinka hi al duo karra au hi duro di oke na de mburungu hi kenki na sitara silungu anandia el nazbeto wembele dia el nazbeto hi ki aininka ille lo ngalan kila ota sika wal ninka udo no sursi kumel liadok nama ye na nyoke ken numu kumunes inga imkial nyoke kang lo virale al oto kota yanda ye mburu ngoroka ka aso isami
0: aso ye kibora ina kibora batay orre kwa duk ba wasinga dike inde lindok na wela langi suwa taras indi ina dogolang deng yurnyo na deng diyan gutin sabba kise kamera masi wasinga wa songwa abang kwa se songwa wasinga ila wung na wonga kital ke ngan ndoki nga bage kwa de ke na ke na kwa ke ngan di bullying era sa yin si tabunti asa kwa si tabunga dwete ba bakwele dogora do kinga la mse kela kawala naji naji uluk si jen dogola ngiri na lomba liya ba duwe toke uluk jigin uluk wa maang izge ee jirren si bonuwan dogola aykal nga na jirren si kwa aykal nga tong albayin ina lomba uluk deling albas baba si kundi ina dola zamba kakile jari meram diin kwe awna iri jenas ilerirgi
1: kilula
0: alji nas ago
1: diin bele na jirsin
0: nas ago
1: laba uya salori leke zeyne abas kiin kwa alji wembeleng ati are to leke are to le ne kideles kanyingi ne kirgingos hi ela long king se algi sem pago
0: aso
1: in belal jigirsing in are le finiti
0: aso
1: ki ela long al are ke ton dio to le meram
0: nesta bunduiti
1: na abo
0: nesta bunduiti
1: nes yendele right to le ilele are to le school su kirgingol atang gut fena si ki ndo gola tabunje wala elong al kerker kuringeli inama yene songa kor njoli ine nama barake yi
0: ay ki gabal
1: al jona jeyinga bo wona bayinga yani sa so baranke ngon so si moge inye za tal gi jundi alanki kayin are ngel na dele ka
0: dembele ke dog dole na wala song alan dog ago sa sa ko jijuwa na may na wala meram sing wa meram ji eten so gule kwele ara izi jeng mara ele arol ji jenuna iri pir jangam pir jey ela si aba ilong wo na stina alanki din kwese la dorale ba alangi dog din kwe dog iri je ki kwangara ba benke na ye maraba inalan ay bana ko lalangi jisi kerin injaw te lamba o al akiran tari pe lanje to yanami ela leiba inalan azgin ba fakkat abon ka binga se watsin o songo ki en dogala se onas eri kawlan na zeiwe ay duon ko aljiki lu jawla erdi gunduna eri jeel na nura wany wany pi din ko do ko ba ji eri je gedo bampe inalan mara duo ayel bangista bu tirri pe awol gal abalay nas mere lolo ela se ko do gal ba ki indora ka ma ki indora al di kene sin kam makinga nyet masalan goranin di kurul na goran kay ngo kam bari age min torin torina kay nakang ake nge be irinara inama di mera mabbi puto barin awle dok dobi do dain suru baranga ke juro ngat berin ko gidal juro ban ke ben dobi do dain suru ndul nay sin belan ka jisi alangis jami appa automodi ngelle basin yo aisa mayni sabakana
1: som som
0: aisa
1: madaras
0: ya mayni al do na melangis jafi appa automo basi njwa maindengi aisa sabakana opu jutumo asana ila imam ala jamele kwa zi salapi dulinkwe na mwajani indeling ala li ayesi dele kabia na ala jika inez dintari inzipia aljijia lasan dintari nduwa sahiba maindengi aisa kajutumo ala una maindengi ya sabakana apake nama denji kili jame apake nedin isle nama galdoksom apake so minal aldalinga nyetinkwe abas ela si tina bas tina abas ela si tina babas njwa sa piepe jisi na alba ko la ngi jisi al kere gis ki dulu ne do lar giti ayi do la suru ke ela bele sa sina bi do la jame tum bas mo chet pa tum ol gal gis som tum ke nga dala lole mara il lole ki nama ken sen agina kirting mara ken sen akin ki a do ke rol gal or ke ay sen kwa ba ele do al orri ke nama ken sen bara a mara man kasaba non dan tin man ning in kwa do ko la ngi kulmi e ina nama ina dan bara ke na in kwa a jeyngo sane jeyinga
1: Jengo sene jenga.
0: Imbele
1: opui.
0: Imbele ye bara bangin jual inrim mempia inal itiri wala yesi na ines kona inang kani. Mara kian kona kele nyeting auna duobi duo ora duongwe duong iritabing. Ina lombal ambadjali
1: yesi na kudi. Ye kensi kona ge?
0: Eh.
1: Aliye na rim mempia. Marang den ken ko na lemmini nga pu ke alan karang.
0: Na kido sin.
1: Kipo lelan ken ko na lemmini nga karang.
0: Egal na kido
1: sin. Iname yalki ingaming. Orre ruñe de njur wala poisonga
0: eh
1: asa are ngadi ak nesi arreti na beleng
0: eh
1: nesin do monki do radigel nesjia sin jelumba inma yeyi
0: inna do mongi
1: imbaran ken kona na mayenge na do mongi
0: eh
1: kabara soisonga amin asa jeyngo na jeyinga jeyngo sin jeyinga au na dur orre duombi orre duole a teri en alan keken are ngatulle nga kela sa are ne kulkela na kay ngare nga suuri nyinga na skay ngona kay nga na wutka alan kay suru ngoroka asoy bara
0: e ke bara ina ke bara fata ke se maramba ke nana ma ken se ngin se aba ngwa alan da embaran ke ngona ke nile ka ngi kin kona ka rok basaba mingete
1: asoy
0: ka rok mungkin na sorse ani na bara ke sinan o sin asas yido sorse jani na orre nyetting ilon san sorse ngase kona kin ka un bayngo sen baynga ke le bayngi ti e ale kal bayinga bika am bayil na banni kira kwa ngai sa kungile onmele yela gena yenge songa wala ginge se yali ye
1: bele de mining apoi
0: na bere de mininga pai kise ina na mena king coming
1: konan die mininga poi
0: ya ten sokle ki in ken konale aba in kwa alan dombore karande ndio na dombore rimen kana ke den dombore in kwela ndo ke ayen is na ke ongana oza rimen pia asan in bere sage in belanga delin alba in long alba oge jengo sen jeng alba delin sit menja na in bele kise sen se dombore ske maraki kise da mburun uho kerin asa duo kona aya ani kainas kona in ke na kape aba ibe mara aba illono jurgulo jebi wargal bahsal ilmi le jebi
1: kinyenge kona zata ale illonga san orre duun ke zata
0: minen pia ba jene jeri ba minen pia beran ki tanke mana yenni na elen sabaso yi maramba en bas non 19 in alko langi tin kulni
1: asoy
0: ana jegil ay dok wosidi gital ke bas lo sa seleme isay e ina ma jegil wosidi ke kire dik nas jago ina dan jirgon sabba elonga san ikirgon lan ay ken e alang sokata bu kwale na kain songan zat na kain porengan dien zat kan gari kwa kengel kundula
1: asoy na tane asoy I mean abaki illon na ke are tulle kan arraye kamen arraye se hense ila na dele skirgingo kibang tabun ko na banna jenken marang abas raye akamba asan tarika na kiyen kutumo na tabun ko banye na ba konjolele kan namang nin tori awuna school kayngo na kayinga ke kayin arenga tulengang na kayin arenga tulenga si dele kirgingo na sur iri kayin kongaka na wutka aram kutumuna tabungo ka ngungi idingi na lomfi dogis enkwa al kikien arenga tulenga kilambela na belenga kusenga si hi kienjurunga la babuna tuka bawi na al sursi ki joyingi boyingi na lodi ele gale sembeng as a cool belness birgingo birgingo na lomba deling albais embeleng al raingi la kilmanga jirgingo kwel jurun jirgingo kwel rai to le kwel alan kikien kutungo na ko ina mayi al jirgingo ki sensei are to le alan gutka na kutungo ninal gis lomfi ki ngasi del dici fia na donga ija ina matala yi nes lomfi jundi awuna dain tala le king namang litet na lomfi den surusi dorol fia asoy
0: ke braina ke borofata ke sense kin ken senga nyetti nyenge enang ken senga nyenge maramen na ki abasang inalang akirgi mo ba inalang bakial belena kirken wor ko ki kwel alang imbeles starika inalang kise na baki kirsing na galum si etele sare aba illona inalang ka ki lompi ke gurro ki bang itkumo al ki kwel kan kelmangela na ital wori kenga dok basin kenga la long na ba tori jege la kwa kaindo ma kwa kari kwa dok ade min non le ya na mang ibrahim na maluti le ya na mang ile kering ibrahim ishaq le gel na mang yaqubin na mang silimanin na mang wo musan kinyetin kinal ba kenyi dok wa na mang yeshu uto akinal kenyi kinin le songa le kagul dok albas kiri ngul dok uto na mang khalas na mang inala ngawal yengweli asoy ki ibrahima ki barapata maram bandantin basin allo sa agi e na baisilong alang asikir dikay
1: asay
0: ke boray na borote.

0: tan do ke nga kan ka jam ko adan barnaami ko rendara le ine numa do yena kala na dan alde sigiren ka arden ka nana ma kwel anan duuri gis den aldibia jago ba duu dolba jita wan kerek ba ji jawal dinga kinsi
1: kai singa
0: tingis aliya ay kwezi
1: ko sey akeba ine bagi nga gis pali di sur al yamare den rusi bagi pi na arus na yamare si bagi pi ngay idi na nyedding surnga siki kilmadio en kwela alangli en lotu lelekay ide aliye la lo boazin de rei nyanga na ken kiseba piana weinga ide na skiwena aliye illaduo dien oredu ngoi ine ya marena na makwel asandeng rusi tong jegil mara asanki ijegil aldora bagini namaye alkiskalung alkwa kita reita kandili reita se kangal tulas kay akundia ba nerang bandu ke neske arapa gina madin ong ngain iding manin karaba lulinga elbana bay ide boaz na may nelang alkeng bre bungo na nelang tari pia kabanin jalungo arang egel na din sursi si tingeri tulay dik duli nama din jong din odo egel nas janlia abatong ereng eridike na gibulon na jam wala didin king alanga din jong ide ya mari namas iwo alota ye boaz na al ken kansi alanga jundi ben nan ditin alandi on neske rijano ide namaye nes den rusin kwa al erdi jabun enas jare le dosi deri idin ne oredungoy na abajio ji alkibagi jirni pellet ala jiwo baba jani inela namni ye ken karaba amina wonin korbana fesba kelbella karasar ringong hi neya ba amita ban kansini along alamba umiljawi nading yesidi mbang unguyan ide na men kwana dok aba ungu adi tinkentar nga falang jundi dok asaba jum na aba dok kentar nga falang jundi ba jidi ngal bay nelan jong den ide yalba din surundu nelan jong illa perin kili ali kenen ndir ngungi na li aba itilolu le ngane dilitio albaki ki tarngan erejona ile juridi yegi namas jum illa namuki en ade ngai ne alonga aba ilong na yai ba ki tarngan ere undul na ki tarngan ere ding guri tikelle nas jum yenamas in iu eneng ya in alquel asolom piese podol jegi na jese dok jum ngai enela na mai nelangi ye na mai nelam ding maresen wasum kwa in alba jigis juamang kanyet alamba a ngai idi nes bagike ye albanyanga namake odanga si innan tar azimpia nansi innan fago namande nu amin man ken koroba naman ongo ye namadogilla perin kili ongo azayezi bua seso gatie nandok nyanga kila sar kiski kugetarnga ere nadok illaden den jurilla idi jegi nas juwa idi nakita dilike na lololai ide duobe na abas de ngola basin iwu en alie de ngurusese yani elana na ine ne on asa embeleng yedok alton ko era salompi yesini majegil inelang namaskiwe nama inelang fiada ngal dina bas inen tarasa king
0: tulay meram bay nas dogal dina taras ja batulay nama gal ine tiri karin dokan ke jam kwana do dantam brendak dikkel kamle nama gal kinga na dokan yimo lekri

0: dan gi ngono men beren yani in aldi din surin kages palidi gidin surle
1: e duin surin inges palidi alang duin maresi bagi a na duin magasi bagi a na alang queen arusasi do bagi a ngain na alang ka duin anan duin nan duin barangle a aniba na dok yanga marenga asan dok bagi inkein idi na bagi suri abaka bagi au yedok ailan bagi pia asan lut
0: bagi suri asan ludding
1: abaka bagi au yedok ailan bagi pia asan ludding inelan matarazi kina majwengi nga ko ne bagi nga kwel alam orrendio kwa bagi kein kulding abakele ne kegile ne bisur nga bagi bawna belenga simu a bersing yendo bas inelan kawlitia na netu inelan taras kania alan kain kuldinga ki ayanga inelan sekal nga al bagi ke na sur kwa bagis kein albaye na jenga tulenga kein
0: nyegana zaine ki kain kwa torgela yani aba kele nan kwa basu asan surkan dule wonga zatun surti bagis so ka za
1: badba
0: na abongal namusin wo beto
1: aba nan du on namusin wo bedo
0: namusin wo bedo
1: na ki mare nga zinangal imbagi kaw aba minkel jamine en kilenge dogaila nga kagila ba bankar sur julel
0: kwa di busin jega
1: yegele lena bagi na den tong basin kawla mingi la jarna ki kurngo jela jundula le nye do nga jani ile na odo bagi
0: na eta da duza yang ko nya kam zungi ala de maris do nga ni
1: ay ile ne songa zungi anan den do nga basin den bara si belen namas den bara kwa nan kel amdo ile na ma bagi iding alang si ko asan kien belen asur abul do ba ngain iding asan bagi kay nake
0: na ina longa din do al duo yani al duo ton keri na kenzi na oruzi awa denya marat palke ide orre banke na falkiri la nang maininye diyo kirina la zebe
1: ankeri ba pellet ila tusule na maninye amareje namaz liaye bedo na abaga liye kwe la lankuro basa imbeleng al jegili iya diyo la ke wala taurake alba ya daurake namaz ken kawla siyegin bau namaz onzonkuro siyegin na kuro na je
0: na longa din na ya namazin ya ero kiw Nemas jalo na pikir yang dia makalena.
1: Eh, nong kau alam
0: pikir. Mama ranyem pora. Songa kira tonsi bagi dia kira kutunya lah ela dual saya yang kau nyam.
1: Eh,
0: alor rusi.
1: Hegel.
0: Dia tonsi bagi dia kira alang kira gaya ni susu.
1: Ingala ini si kulela di ni dollar dolle ge. Asal yang asih kiang alang ataras kaulia. Na asam bagi kaulia. Ile ngusi ane kau na sambe ila al dia maren tonke. Ila bambanya songa ninja asal di alang dia alang akania. Ila noro bagi.
0: Na ine kain ke jam kwa yani songa jamal kirsing ngis kia kirsing ol na ine nama dain siti nagin ete nama ko yangine karing na nama gal asikir ke ngadok na dok dain aldi kirke ande kirsing ki was kerak aldi ngatul la kun dunade kirsing na ine nama oilang kes en waba biyo dok alang kwa dollar donga bani na dogalan si kwa se bawle kain aldi ya kinesi ki kaw asan dok yeng kwa kerak
2: ye tulle bara
1: ye do mi ki darasi
0: na ine bo
1: ko donga bani donga kani
0: ye na
1: jato kai ya
2: bin donga Yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

0: Gudfaali wogeren
1: woya
0: jijayla na isi jamu
1: abe kamu ya
0: auja
1: abas tir don jamu
0: domanga
1: ahana gelde ngai sikamu yi
0: koyi saga wajas
1: man se pusya ke ngaba
0: ejey yendelin
1: a ki longale ke ndeli yel sawan
0: lare ke kirage
1: ke lena gud kawe ba
0: ke na gudin de ya kawe biye zburin ai
1: a kira kaba kan na kurungas lo ke kirgibas na na mishiro kira ke baye
0: eh
1: ta munje
0: kaba en wato se danso ge
1: I na yo todo la danso ge
0: again
1: ke kin so kai
0: ye ge de yiti no
1: yiti ge sia
0: ay ga jina ba lan telefone ani ya na dilon bodirare
1: kien dalabu na kinena babban na bargiti bargiti ki gasi da dinga dogis urringa skalumba
0: la dilon bodle ani jarin men jaw ara ziye da ni to bugalin kama ya laiba
1: kanya ke ngota korola korola kinal den yo kay loading aba lns bargan yo kari
0: eh
1: askawulba ile el rimmin kaza ta bas urringa do
0: eh la la ko sage ba
1: eh
0: ba dinga din sinin wasen ana zuwa
1: eh
0: arangis gizi ani fi
1: la ko sage ba tabunje
0: ay na ma wala lan huwa da burgula kolin indere
1: eh
0: na gonas kabir si uguana maila nintong go war babintong
1: oi le amingul war babintong ngani to
0: e arangi la dai gudi la ga bongo entong
1: kalas tabu ni corona kalje na ko e
0: eh
1: ah kalas e juro na ma koma
0: eh
1: e na gal ah burgule kago
0: ay ko isi
1: e jal na ko
0: yang ko
1: e aji burgu
2: o ya
1: na ji aje dal nya kai
2: ay kai ay na kakiram
1: kakiram la yang
2: kakiram dawang
1: aba kakira dawu jan moy
2: kakira dawu kaba gal
0: yana soran
2: e kangal bogo rengolingi
1: hi
2: koin kan ken maransa akinan enan kiri
1: na taja mi dingi rengi
2: na maransa akinan enan kiri na bat silo kaba undura na yense eges gese hi na mang wasan
0: ki asan jano
2: asan ki nyarta de tabu ino mang
1: la ki nyarta kasa ay kira tinia ja chewe nes iri jalan ken kaulu pete pete
2: e egel gal ing wasan awizdi wonde mang
1: dinga rage
2: kan se roka geli
1: dinga rage nyarta la kasa jirgot
2: ki bat kelia pe ba jang kwa iwesi
1: iwesa
2: e
1: na
0: tarai la ba do abey do dine din pupu
1: na janina ay kira jaw na ire bumbunjal de tindio
2: eh lo adian dola de ngobat na kan na itin sepi alla kaldem
1: e gela kikan kelie
2: eh yago
1: na makoy la langa koye
2: eh
1: na gutin ko agoye
2: eh
1: oto kan dai sogi wuon to ginye
2: mhm
1: e gela na makoy la lang ko na wuo ke ay kira le ka wuo dol fale koye
2: eh
1: e gela na nasgal mosot ka gel na wo mongo ngel ko
2: asoy bat songa taras bilon bat ko intara nga do sage mang na des dog age ba do bango ni bat na mi won to ngin jwa mang ke la bat kul sin do gonde ke la bat na jas ke mang to le ye wo do fa de gel warin ka ba do nas dog de le lengwe wi ye ye to langye gel de ngir ngas ka
0: ay sa na ne guda ni ma jalun sa
1: ay so ka
0: din gen so ka gen kwazi ba to un tem bin gari dia
2: wala
0: wa de ati an nangi subu man kuro
1: aba
0: ye tim ba o yiti
2: e do wasal mbay ko ye ne so re kal do
1: ele tengel kika
2: ah tengela
1: tenge kanengwa ba kain soga ele kintar nge salwa warja alang kwa inas kwa sikiri nge jaramba
2: te yasang urre yake ze kulto
1: ka ka ne kwa kulko ni mar munne tari
0: sikisi ngi ina ngana dele ngwe ken tuguri ma do we aswa ba ka
2: ya e tole ya e tole ah ne gal den oren
0: bate ah den ore balance
2: balance
0: e ka ka ngala karalu
2: ya aji wo do lwa
1: yeki yebi balba ku inter nga kinesele
2: egen na gi a godol ba ka
1: kika
2: egen na kan kika na kelie
1: e sei
0: asa ka ba nga me jial kisubu juro na masin wa gutin den tin si do bi do salon
1: egel ba nga lan kisubu war urona ona itin kiya nga uru na koronga uru a na ma war e nga alan den tin letong ay nga ba belailan bumong
2: e bat batarasi mang
1: e la ki borai bago
2: e ki nga na kela mang
1: e
2: ine wo keren kenan do gire ide meram tolla ke mang e na kela itegel kangal dan sogi
1: e
2: era ki won dong den al kanina dan do mare su gut kawiye
1: yang
2: egen na ma dire ken na ma ket ete aso wo bonko en den del laye
0: eh
2: ran war babin tonko
1: la domi
2: eh
1: a ayna karinya
2: eh
0: aji bonko e bonko e
3: eh
0: jai laji
3: jago
0: ay kan kikin kan na kela
3: na igwa ning balala
0: ay kunyiri temen se kan jo to tusia ni java
3: ko ni na do so appointment
1: egel jabi se kiringa do ti otto ko kulgel
3: ayo ten kel kirinelo
0: ay kingena to ne ne na good vale keren ke na good vale ya burgu ke good vale dolva
3: eh
0: nan kan dog na kela ke an ko kul
3: aywa
0: dan sogila sa urgani karanga ila
3: ta
0: ay na ay jandalinji
3: la la kakiriam
0: kakiriam
3: ji
0: kakira jamba
3: e namagal i trikagil
0: e
3: namagal eski la ronga
0: ay namasle
1: domi kusyake ba
0: ay namasle ilongwe dika
3: iwa
0: nakera ay na nika
3: okay
1: domi
2: Uri lola abibarum sa yesu kari.
4: Uri lola abibarum sa yesu kari.
2: Uri olmola abibarum sa yesu.

0: بين سمين ديال الكبار كيبر فتا
1: ويمي بين سمين ديال الكبار كيبر فتا
0: اصوي كبر ايما
2: اصوي كبر ايما اصوي كبر ايما عايز ترازي
3: دوم سي سادي سوا كفاين
0: كاين ناس كوي نهو قال الدواء جا كوي اللي كير لي
3: كبر كبر فتا اي جاب
2: لو لون ولا
0: ايجل
2: نلو انا كل يوم بلون دي
0: اي لا كان كير توايبا
2: اي
3: يا سوا غير تي
2: اي لا قال كيري
0: اي يا سوا كيري اي لا
2: دي ما يزي كيري دي لو انا
3: خلاص
0: اي بوفوت تن لونغ
3: ولا دي كو ديغلا
2: اسوي تون دي نيوميلي نو دو كويلا لون كو دومبركي اننا يوحنا الاول غرانس دومو سو جامري ميمبيا ناي امبلين لومبين كو يال اري
3: نما دي ميلي كاني
2: نما دين ديغلي نا دين ديو هيلا نما دين سانغال
3: Sangal dile na den ay os.
2: Sangal dile na den ay os le.
3: Na os na dik.
2: Eh.
3: Yang yin.
0: Na ki her ratore ka ba sing sikil ni ye. Na ma mang na ma batie na unse na pagwal dombare na bat.
2: Eh. Na kones era. Na wa era ga dingal era keri.
3: Era keri.
2: Inga na ma era ere ali ali inga mi a isa mong gwen den hera.
3: Yegen.
0: Eh.
3: Yegen.
2: Eh.
3: Ki borai.
2: Eh na ma ato do gisim berengi. Indige ali ye al ki kagila. Ki kain kungi nanti kelkami
3: ye te ye yang ilang elgis juana na arden ka ini duin domboren sadi so terem teremina apapa yang ka gilia
0: eh tolei
3: eh al herai lompial herai in al ye el ki kelkami nan ka gila ai san kwa den in lompi al ye na herai na ingalomba allo ko benet os na digle na men kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain alba tarasina aba in kwa asa kikien jirgo kain ba alba pie na kaw na se ala kwa se ala kwa in na mai delin na kwa aba in kwa asa kikien jirgo kain na kawla se na kidiko ngere kio
2: alba pie na kaw
3: kien asa kirgi mona siala yo
4: eh ya kay domoro bele ka kire
3: kire
4: ya asa kien kirgi
3: eh
4: ne ilona skawla na di kongere kawngi
3: eh
4: man ba ki ba pie na kaw kien as kirgi mba
3: eh bad ba
4: aba ki yono ko senga ka ki kien as kirgi mba pie kwa ka ngelore
3: ba pie kwa
2: ne ine
4: yigire jingo poke
2: do galim bele nye al indigal al ka gilaye
4: eh
2: al kel kami dembere nal ke gilegi ka ngun nal ko rangi sin kwae inna adengi inna ye ki ngasila nas berang asang kwa ger ngasi kwa wala kwa ger ngage na ko rezin ki ngati angul
3: lolo kelaki kan na ko la sang kwa ger ngasi kwa
4: ki al kel kami
3: al kel kami
2: nan
3: ke gila ken tulen al dan sur le pia nan ke gila ken belen al domboren dio
4: rimengi ni
2: ya ne duo kera bezin jisi ko
3: lolo kika nos kwasi kam
2: ki na na ma sa ine nan al kandu na makan nas wore kwasi kam
3: inne ngalang inne ken kam asan in kal na
4: dolla de ratu lejara
2: inna ba ye den belen
3: sa da
4: den ratu lejara
2: asan in kal min zene ji na kano ki ko gula ine ganna gerdin ma ji ke domo kwa kan
3: badba
4: egel
2: ya ngine ken domo kwa kala tori ngin kila ye ilo
3: wela
4: au gila ken majira gila
2: majira au gila wena au gila
3: eh ki do na men nen kan asa kiwi
2: eh
3: al yahrai
2: nan al kirai
3: nan kelka min nan kagila nan asan kain orre kwa se kwa
4: al orre kwa al kwari ki ne kelaka me ba
3: al kelka me
2: wala akagili
3: ba eh
2: idina ye nan yahrai
4: den jigili la longalan ki kel da dombur si kawli
3: be
4: ken wu wasi to len kagil
3: bad ba idina ye den belay
4: na ardenga
3: ye ne den belay ne dona
4: mara mi mara
3: kwa dia kain dombur si do ka kagile ba ay long
2: maramba ire
4: na ke ngugo rogai ba
3: na ege no nunjumi na sa jolba den dukai
2: na ba nja ma sa joli ba
3: asa joli ba al diogi pisi na do bay na sa asa dogan den nyoke za
2: maram dio ye
4: ile do na so simwe ile
2: ru ma na duri wo ye si
3: duri na na
2: jara sa ko el ba den indu si kala yani jalu sai mugi na ning wodi ke ki gavale ya diembo si na wodi ke namazin lagi dengan yang lain tinggu zeki. Dengan yang nungil kiro zelit kira endogan nyoke. Nama yang gua lala kasih kira dengan yang rasa tol korknya. Den nungja awal balang am kira zeliting. Walau dua sah uli tiba.
3: Inama tarai.
2: Inama ye zat inang. Alasa kira nade dengir semua.
4: Ya di kasih way silonji. Tol lebih alilong da kira sama inam bor. Marang kasih way silong in asan samandu le so asimoy dogo nyoke le so asimoy kika
2: ah dogo nyoke ka o metili
4: ak in e kaka nzeral metili deskaldi
3: na so le so le gay
4: maranyi argi long imbrahim jayinga ini jay asan kel skiwi jayinga morong otto dosi al jayin kanya ore kwana makareli
3: na maden taray kan idin na erbed yesi juru urulus kilo uri na junde pellet ala ngindombore si peli nagal si longal lompin dombori mara na jawre la nden dio jegil na njam mi ngal jitti jikal jegil
2: na ay si ji waye jitti
3: na ina me na kwambe la ngal am
2: na dem wore dombori na ji na ji burgoza bele kino kala ngwa na dem bele la si lanzo
4: ngwa e bunye na wo mo ngwedo si bele ke
0: edugo ke ma mara nyala doga mamang na ma wala la ngwa gel na ji ete panga ngala sa woro kele na musikae yaran pa kamel ele duoy de kara la so kwase en benen en panga se asa boli bay in duo siji ka duo jese la lole duo yela sefi wala ye duo ko la so kwase ria en ki sense alan lia ze bonne ze ditin balines am
3: sei ele sei ele duo yela duo se en benen asa joliba yes long ele duo sinas iya na ma ko la se nyaditin na me asen jia jolon ba densimi Asa ki pelle densi mo jalomba no mesen kwasa joli ba ndutul la sa pelle
2: asa ba ele digi si joli
3: yele aden ton dio am
2: la no mesen besa ele digi si joli
3: eh la si joli
2: densi
4: si sa joli ba
2: ka nyanya na di samasi
4: ele sa jitina
2: ki du ger lu du eh samasi ki banya lu du
0: eh
2: no mesen kwasa ba ele banya si jamu sa sa si moy mara in samasi abazami abazouli
4: alamas diengoy
2: bi alamas mushkila ba sa jouli bani haya
0: nakabat ka sela ngi yela
2: bele sa jamaibe ya kangi singo sa jouli ba
4: e
2: gana jaba jouli ko ban dumo na jamal na me ngwa ina hawa ngi ina hawa ngi la zen ko ji nguru ingiza ngi ni haya la ngajura bol den ki la la jil ba maran alba nuy jana jegi la ko ba jamal nga
0: ne impanga gir ka sal na me ngi la pay ela e
4: ya kadu zulo wo mo ngwe do si beleke
3: e
4: lole
3: ji ma jaram bay na makko en kamma alompi herraygal he ay longal herray
5: ya lompi ya ne herray era ya ne hella ya ne dal na ye kwas udon songa paliti marang ide na marang guminzi abas jewdi man
4: alan
5: jam ay wa alas ide gi asin jewul beresi
0: do kessire
5: ay wa alas jewusi nama ila hayres ya alas bam nama ila ni na ya kwasi as akwele ba asam kwa
4: ila sikal samu musical
5: ay wa kagina ni
4: asoi
0: na ki gavala adu kiri kiri kenga do bai kiri
4: kenga ni karo lori ke ide yeso asalo ba tolla lena kwa wala majaram ma dolfaina kwa al ingwa aba ilonga zakiki ki en kirgin hille na ki kanela lodi ko le kanne ki alba pie kwa kan
3: padba
4: inyela yi al auto ki kanaka
3: songai
4: dikin kame nga zakil lom fi en kirgin na kanina kayin wata dilla ka wannan lodi an gan lonfin kai mutuwa zai da toga kawiti ni na ya fanga simbolla si yi toga kawiti na kwelba alande dele da kekello na abel duri kwa wala jitori an jegi le bora kelan jame wala tiki sky do azalum ba na men jame lalala ile ritu lele ba aljiti ngaida
3: jikan
0: na jijegi lala
3: jikan ayi lom majaram bai
4: ajila ba
3: firje idan orrele idin na ile dombori dieng ile dogal ines bawna sila kari iri ne lompi kuro songa ge ken ke kire ngazi duwa na ngai to fiasa nge ngoto eng ye ngazi do si ye le duwa la pi nga pi na angulo sin denen wedi hella do lompi ko ezi na mas en kwa al hirangan hirai dinele na manjado ake
4: manjado
3: hella do ke den do mrele nang na kainsi na imbeleng ha inye lompi ko ya lai
2: na galkan dikke jijen sa ko fali ay bereng abaga jingol kele ne kingol basin beranga dombore kwale bo
3: egen
2: egen
0: ta dombore toy kwale bo
2: dombore kwale bo na toy kwando dombore kwale bo
3: barade den dombore ba
4: egel denga ba gel
2: na kiwel
4: dogel kan kwela le kingol
2: la la good valley udon senga ayem beranga dombore kwale bo na udon senga
3: ineke
4: ineke kiwel gel sangi galonye aliye duol dombore denke na igis imberen abobore san udon senga bandu al dombore kwale bo ye ay silong al dombore kerke na man si kwasi dele gimel
2: ma indigine ine na bele na al duobi duoden suri si ingo elore
3: ye kan dogine belen ke
4: mara tu rigo kwasi tani si kwa kren ngi rigo
3: ore kwasi alang ria kelia na juro kaulia lompin tari ba duoden suri mpi mara duotiel ba idi ne jijang
4: Dintas kedengi
3: dintas kedengi duongay ba asak insi kalnga digle abas ji yengin kalnga yengalin si kalnga al dombore nga ongal gena lompinge hay nana dombora nyet do lompinge jisi kayna is irel ke ngal si nyet ala jawli na jegil ay ku ngene dendu si moy kay ses irel naga lompinge ga jawre enama den jiti
2: Again, na gud vale kaba nera la sa kamini yani ye lonzial ongal ge marangan duene zizikatija kan duene skatija ne singwa alba inzi aba ilelejio alba jitingale jawit
0: egal na jimeram to lay lola de do krinka wi illalongal indon dem bele so sei wala duote ngal yegi na kenge
2: maka nye induye den zurzi inzi in illolia ina jingel be asan ingwae tori gal alkan yani bele te bugwala so sei wala keri gwangal akhir keringe la songasi yenza sana namas juro akul ilal keringe la namasim bereng inal yenes ke kumezado tayb na ilal warela
0: nakidik dokke gabalay namo wala songore kwate kakidik namo do wala sain agwe dikela ongal kela alba uo dolba kwa waring ongal kering kete kona inkel do apungel wonge
3: iwa
0: alompinge ne do ageba na al kintaze durik unduna kor inektaze skrit dintas ki won neji jawngite na indon dem bele se kel jamna killa dombare la jerti ba kai ine karal
4: kase do basi lo nyi kase do basi lo nyi il lo le alien kwa on requase sin kaminga al dombore nga on ngalge mang ine do gitirgi bo ki lol kan yal masar nei wala baw ki tirgi kani aba kel na tololin kere gam e dombore ba togi na mara nyi ke ala ngi skinga si uto nga songa kawa na makangare dombore kaba en togi wala nama jasi diwoke mwala nama de jasi diwo jasi to indio kele na dawutin dem den dombore se kabena toka kae nama kindinga singal musangi na dawutin se toka kae irezi burdanga se zawursi ne kele ne injil sigarul kino ta de kele skani kage
3: toge
4: toga iba yenema ensi na kangare ne is kangare le anama kena smarting se kena skanya ne skong alkawe ine nama ilong dok al pienes kinga kawe o radio kigal asa keringel ba nama kote ngala nde ngara kar nama sekel e albo ongalge maranga ba kawi sense le ne gila dombre ba togi
3: ye ye adi dogi ne lang longe aba ilon na king nyedo mo akwage do mo akwa isi lambele sei wala do mo ndo togi
4: kangal jima jaram
3: ben indo perjay
4: aba jagila kin do mo akwa sa soage do mo akwa na kania na
3: lolo dombore nga ki dombore nga mi ali dombore al kile
4: ki dombore ndora
3: adi dombore is kile laye
4: ne dombore is kingal kul sur sur tok leke
3: e al dombore is kile laye is la bele so ase al kilom bim bereng wala togin
0: na isin bere enin so ase ye
4: a ngene na
3: is kwa so ngam bele sei
0: na illa
3: togin le so
0: illa tok ela sa yalo de ze kikin kwan kinga yawla
3: na ila dentaray
4: na si eria ke ba
0: egen
4: na gel dogel ye kan dog in coming aye aba illon na tarang eridike na gadi ba wona saida as jamba is wala ognal ma sai togin bele se se ala ke li ba ina tigi ganna deldinga kinin ka kina wuon ken dombora kina ele ki basan kay na toxic ekel ne ki ndiese ne nyet rigir giti tola ji karala yo
2: anka dimbele kelam
4: jayla
3: ka
4: na aylong kalta munye
3: ka wel alan bele kers wa
4: tola si
3: ko tola le o son digle na sabele ko ene masun kwa marang abaki herale kirni ene li herray asaba jirgi won kay dentas le na ken kewa don pin ken kewa missing yasu ali yengenen kiyo ngasi te piana sin kan ko sen ajinya
2: asoy mbele son wa jamari
3: aba herale kay ba kilom pin
4: baskin kirgi
2: mbele alji joa yani son wa domi idi neki herale kan nan kela den kwelen aliyene dai ungis enne zitinga ba si ai balen duo te yengelege natani ngwalen dikolevi naba dikole yang ma du ba injana waringi ngilale ngwal alal tirwo jile yangi tirwo jile bi juma du ba haddi
3: domi
2: ine namaz injigidi alan ine kan ngirale ne alba tabun yiren kwaila osle awluna zakin ba
3: ine namaz ine tabun juana enkwa aba herale kay asaba jirgingo kay
4: kiwong
3: ne kidan tas le za kiza
4: jirgingo skay
3: nan sele kiwong jirgingo kay
2: nene enkwa
3: ki
2: al dele kan
3: nan sin jirgingo kan kin
2: min ne di dele jela ma di ji khala zian kergel
4: yan
2: ba
3: kergel jan azam
2: ouja
3: in nema dem pergey a na inne la ngasan kuldin an karga mara wela langi ingo
2: ko yedding setting o zandin lengela den kari wala zagi alim belenye
3: alba fie ko
2: egel
3: aba in kamingal alkikien kan di kole kan alpie
2: aha
4: alkikien kan eskien kirgin na kawu de na rubang akaw
2: ouja
4: kipie ko kan kisen sen
2: elespie elese
4: mara imbele bele pui
3: a pui inemagis ai palidi
4: bele
3: a karaba au kayin del dindio ora na elereal kaduru kareal kwa khinzir kareal kaduru si abajel na kisabun te yendi jalo aba jundi ba dalun jo foidi na ora si abajel na ski suru juro bokoro foidi na ling
4: na peta peta via
0: na peta peta yinya wori
2: den suru yinya
3: den suru yinya na te ana duo al ine kenene pidi illo na kaduru ana jalo
2: ba fingi
3: dinas urring
4: ilana mayene mel fie kwa kan
3: ilana opie duoi in nama den tarai nama ingo ke ala ingo bas
4: inyele el kilori kan kel na sok pago nama ki kain juri nga kingi na kain jalabata te yaka na kaka nama kono kum alba ire kalas kuro lea nama kawangli na tane kawangli
3: nama
4: jitina kaw na tindilele kawangli
3: kan in nama pire
4: na njarta anja ming kawangli tane
3: bima jaram bayna ka ingo gin imbeleng lompi ale rai al her imbele ke kirei lompien herra kasmin ngayenge nama keringi la dombore ale ko dombore jolle ne kwa al herra ke na adila dulensi na dual sina wona
4: apa
3: ye nes erre inne kiel buru kay na sera kay mbay
4: ile erraye beleng kan erre iti na ina lombal dulengi
3: aywa
4: na maminding ile errasi adem piana ela na malia ye na dulensi ki dual fiya
3: domi
4: ile errana ma dengi
3: domi ine na masan orre ko taras kiwe azaye ndombore sike ngana kuliye bana kidiye mbagin si amin ndombore se al bouli na bagil ayla kigidiya ba na malom pimbele jawli na jegil na dense
4: di inama dayin kilman kayin kilman age na diyen joyngi dayin sabangere
3: bat bana ko el balen
4: na dayin tala al kayin barangage al ko amasuliye kriya dayin sabba oren sabba
3: del stil
4: na
3: dok ini asan ored wosi njwa kayin ina kam malom pi herray baru day le la al kurunga kayina nanin dual akeba nanin herato do akeba abajilon dora bayal la te yendi jilon gayla yeilombe
0: dat na tera er
3: yeiler kanjo mballo jigil jelu na herake bagel king herela ile lomping herai ne lo di kole herringe na jilon na doranto gajanne ba
4: asoy
3: inelangi so ngatu lei mara ine a kusenga na masonga ge dang erengis belen nsekila kayi ngisi belen dang erena mesin belen abaji indorale jain
4: lodi ko lela jom
3: lodi ko lela jom
4: asoy
3: pellet di ko lela jom
4: asoy
3: dai di ko ngalo ba
2: good valley ga wala ngizwa in wasi apa ini working zini
4: diroy
2: nang diroy dok fi nafsi lo zini na gutfali akwa marang kwa gain hasi halian nan yete yaleke na yani ila ruba zie ben belala na maka duon to bunga banin jegin marang ye kan azan in jago we al wo ge yetaran ye ngwa ye al ge jiden to bun
4: den
2: to bun ben jal ne na ko la sagari
3: baba
2: nama anzing in domo in gago hatta di duo lo te ye le na ma ngwa al ele duon jain zo ngatarra izatu ayete ele la
3: atele e
2: ele duon jain zo tarra ele duo di gala ele bana talomba kan ja lomba ni dio ka ke za tu
0: na ali herang herra ya sangi jerom ki sense aba in era te denga de ka ni dio in era en dran sor ngero wala ringa mara lombi inas ke bal erdi ke nas gete
3: ke tias ke be
2: yes ke na ma ela ungi in jai al din wal jai le jela ina jobal haddu kalas idi ne wodo ngol ko so ngwa gen du le kere lakin maran du ila la ko gul
3: be ya lamba uru kallo na kala wa sa alu
0: na kela kwa pie kwa yenge
3: izi belanga sa alumba
2: egel nene jidele gel
3: mi alumba to badai lo pide lo ngono kwa kai sa alumba
2: egel
3: wara jangel
4: egel
2: ne jigi suri ndo dele gel maran jode wala ngin do rajo ayo wari
4: kwa jaringi
2: ne jode ngo
4: a
2: jaringi ba maran ji jode ngo kan ji jode wa zan di suri ju kuronja
4: ma ka ba ye ka ba ye jaringi ne merengal firo njanga ba lo neska ki kirgin
2: eh
4: ne ji jane lo di ko ne jangoti ka ba ji jane kirgin
2: ma gut wali kan uke ne belenye war udi kena na gizi jundi ya na ki surin jelling na erdi kena juni na ki kuon jelling
3: ki borai
2: ki kuon jelling wana me na jundi na jigi dora insen janni
3: ki borai
4: leila
3: to la nen njwa leila la kawla skumel bawla leila
2: na la kumzin idi na leila si kawari la debu
3: e jum gizi atol
2: to le kuri ba jawil sogs coming na borava tags coming di jan wokin do mo sine jelo alen ki kundul na di en kirsin inna hasel ikirsingo e resala di hanale wo inal gi jwa kindo mangale jel erayan wo jundi gi sat ding erale na yin ko ninal ye domboren di oke kay kel jam gado atiskel kamme awnaki indor ko liyal al domboren di oke ne inay bal ki kirsingo ini dio idine ding ini ne so se al domboren di oke king kote yan jofo wo dain borundio nyettini gwen o khasatan dain wore kwalin asog is coming niki borag is coming idine jidain un defa juro woki kwelan dain borun kwasi na dain worren kwasi tayen gwen ginyet jalo alan jato kimal kutel kinkul ikin kona na din gwen kona asajagin yake ba isamong.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingare imbereng kise alang wore tulei na kusenga karake na dogalang kokul dombang kien longa ling kien taringa ling kikien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kise nse biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga marang lomfisi donga kani oto na keinga nasang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kise nse utonga sunga ke nesbido balonda yung wore leng al ki dele kana kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo ilitile al gijisi gis ridikene skojo jenga dele aining juro wala aining gulungo ki dora budde wala gal ki dora iti nama gi majiran dada hadia si anine donga ini nama doken nesda endo mungkawo jago
1: asoi bara nai jamai lenjani joingi jisungo jutumo bagi baila orre kwa lobi lo alba indonga ya nikalandu indonga diele fago kwa kilena kamungoi aisiba mungono kwa kilena konga ya aisiba onga arisa ngalong kwa kul kuse ankaraban na isma ulo daraga fi adi kie longa kilena bai asoi namagal ko naskel kam italgi lumpigi skingasi risungo aisambi ngasi kago orre kwa aso barafota
0: tarasi bara hadia kisense baye inangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital dakibanga tu simbago bela na ko iri ke giara jina ka asang dai wore si iri kare kangi idine bibang wore kwa na kel jam kwa ar radio samar si ke liburiti na dok ferrabau alandai ngore utongo sunga kelami niki kiengang iriko. Namada kwele lang lole nkirsingo alie niki ine rime nkaki kwa mbele. Na ulera kungi gizibaso idi niki kwa mbele rime nkau marang. So kenang ela kisense niki utongo kinsikul kikai mbele nga rime nkau. Kangi idi niki ya kwelba asang kain utonga walagal. Daing ri alki deng inki daing bele kirsing alandu kerde ngararengel. Ilan sabba asogis aming. Ato namado kwel kisense barahadia utonga sunga kain daing warele nga sejiro jalung. Na kilmangang diyan sunduru ginke na utonga sunga kain. Marang ila tila agi jizi kilma sunduru kenga. Zeninal ki mitil inkaminga. Aba ilon dog ne di murta ge itin na gis koje janga fi aming ilon nesken karga jia itin bas bas ge itel wala kazali kasi bas ilon dog longa dingang kial dulding kwe kang matinim faal kuriti wala gal gi koje janga gis kelleli marang ila lo leng al gis jizi koje kello ila long alang jaungi na kering jawi jago ne gis ila zunga jawar
1: tulle bara kibara ina bara fotte dinjingu insa tarasi kisense kelman tukin yei naikin jundi alang utonga kit jeringel atulanga gaba na zainine alke mitil kayang abong in kaminga abas kelma si ken julu alam bay do ma jingi do ma na may jingi ti yani abas kelma si den julu alam bay tulanga lerang wala alam bay jitinga le jingi in inna namas I mean zai masalan duo aji rijana yisi kelma tokkei wala rikena zige na ji kelma soldoroge ele tinlenga tawale ina jwaba ay la kasi kelma tokkei alamba ayu ele duo si wala duo ta ele ji kelma tokkei an duo ay bazati maran ningi duo lo makele jang namay din kelma din baro soldoroge maran duo ela din hawlileke
0: Asilomba.
1: Nama enai ardigile ingo. Wala beledi gingis aldi ela. Nain jisi ele ulengang.
0: Rang.
1: Kilma soldorogi.
0: Waraga nai jisi di lo ele
1: rang. Nai di lo ele le rang. Asan di utosi kargaja. Uton kargaja nama ailong. Badin marang asang alan tokke jarang.
0: Alan jawi.
1: Na tokke jawi. Marang segyong. nina asa turu ken kianga rega
0: na dingi vet kilma za so son dorin de na yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan utu bai nga min tawal gi duo si kila den tim bas idi na kwade ga ne sabura kai ma idan ti ila alum ba ele lolen awi
1: he
0: aini nga lozi
1: ele losi ko se ake ba udi ne kin ma ku toga ge ba nan kalin ta ku toga ge ba duri ken dalik kulle ken bele su warengel
0: barang bele alko
1: bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele sis jawngon dora jawe nama dora ay jawiti jilia asa jiwona ding a dinkel ma do fi ngene ela marara ka nyet bungo donas ele dosi njwa to imbara ke gavalay
0: jijarin
1: ka se ele

0: maran kada mas insi alun ainin jalan ken koron hasi du jawe maran kelman suldurgin inye bas lompes long ela puya si ay long nas inan jawreti wudin na inan wabal otto duto gi ne kelma tokken der wala sare duto gi kaza ta bizal nafsi dogi kelma tokken del maratin maran ainin jabi gisi kelma tokken nga na ela bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai molo ya ile tewa na nakayin kidongale ja nakayin kelmangale ja maran ay suwa jawriti na masela le jawriti ay aljilo dai le jam
1: ya
0: lo makele jam na ze aisa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abongayin kamya anisa sitona jawle to na aisa jawle yani ji in ari siden hala zamba na mekel masol doroge lingal ni jana bele ela si jaranga duingile awngit yasong waselena al ela bele ku sese jaranga bara limbo jonus ela dosi njwal ki gafalay kanji si ide sa ela bele sa ndala wa ela kasikil matokke ke na deldin ko ena ke insan al jain bele tokke al kuro na dimbara el nesin kwa ayle kin masol doro ke bas afa nda wudi ne kin man tukin insani kwesi ari digile jabiti na le ji nyamin kan ele tile duin uto kan kar gas ke ngaba
1: neye
0: kan kar gas ke ngaba alan asana akuro ba
1: neye je jawre je le dan wore len ati duo ke ne se inti maka ke ele tin kil man tukin asa barasi eri korong a jelula na sa so hayni na duo duin es dem barasi mbilangal ki gabalai wala yin
0: rigin na keba alan duwa si jumwen nan dayin orrele.
1: Yani kikilman simin, kikilman taya alan jona si njua ilolin
0: alki gafalay.
1: Ake yani imba. Kela wala.
0: Ake imba. Namakado kange na waya sang inwa bi innu asan in kiwi eri elasa jijana korongane jiwo sina dimbara sa kelma soldro gya kilin kelman tukiin zamale alan juwa si njua alki gafalay. Na jiga la dimbara neski gafala kwa afen si jana kikilman tigin si jitire na ere bele si tane dinkin male wala dinjuru lia zinga ba. Wudin na yani lumpi ki al kote asan surunga sukundi ki nga si day lumpi ay gisi njundi ele dorale. Namata katini yani alang
1: godin su si raja nga. Yani lumpi doga ale nangisi ya ba ilan na jidimbara si keng ere loleng yani al kingwa al ding gadable wala kilman tukile janga na ki dora ele jamina tarasa kenga ba. Neji inzijiwo inu ile bele tarasa la wana jiwo basen ki gavala jwa. Mungi nga de lom vidok jitiki nesinti yani.
0: Lala, jitiki nga esinti ba. Maranka ense emin alji lo na dimbara si kenga zjunti ba. Al oto yon tonga siya wala augis fiya. Maranki kisi ense lom fin erodok yani. Koronga ke ina keringel. Hal anasi ki kain surunga siya kundi ba. Ye, ki nga siya gisi nyundi ala njidi nyuru lenja. Namas jisirok ala ki nyundi. Jirok duosi al dintuka ke keng asan nyundi.
1: Egal mana tu inangel kaba idi egal jina mas dimbara siya yundi bal jelung kasiro gaya karo gisi ala nga sundi ba.
0: Lara ye gisi yundi gisi ngudi ne kilma nga silo. Na yani yelon si deldin kwe si ele belele al kuse renge wala kilma ila tokei al erbetines kilma urrel. Erbet nama kaya nama ye shitan ki kwa mbele. Yani yelon si nang ki nga se pasi gisi yani aba jidele jawi na zay insujual ki gafalai. Ya jundi kisi maranki dok asan surunga si inkundi nina alba day molo ki nga si jundi na korole koron asan ki tulling tarasko inama songa takatini yani asan kilma si ki nga kuluba na amangi duwa kilma soldorogi alang tawale garar ele tila ajabomba ayri jisi kilma soldorogi
1: yele timbas
0: ajabomba ele garar si le mungkin nantu lea iba nang itiara jona na jikoro siri mjebi. Na lea juruwa zaimba. Wala kuataganki yaba ilang kello na yikaro lelele. Na inkami nga dali al eri iti marande sisi baye ino rubba pi. Eri dinen diyo al insan si songa jundi na songa tabe njindel. Songa ngere ye dali. Yani na bele ya al kuro uton diyo jawi askeba. Ile nangal ker jaran nas adilen jaki in nama ailon naka
1: jago
0: masalan zeninal kayang abong in kaminga

0: kwe alkuro wala zei duwa njiyonu kuga njongo kuga karin diyo jawe ala sike imba bele manga dokba indalalo. Yani manga diyo njawe aske ba mara mungking asimosi nan diyo jawe. Ke gapala imi tilgis itingis tenjige ela marankana wa wae sanki kele irso alang kwa impi mengkingi yani ki mitila da imboru diyo dokal kehinna kaya abunga kami marankahangi na kaya mitila sekundi na na nafisa nga skawa ba. Kana ma ina minya na lang awno surwa de nga kang. Mungkin nandok jimbara gal gis bele kwa. Na ya gal den juru le ina njaba. Ay sen jitik jiti. Nandok ina lomba gal kamanal ki gada bin dora ya. Mungkin na isen ka jisi bele wa. Na kasa lombal jisul dorok gyan. Ere bele ngeri. Kadin kin mal diyo ke alonsa. Alonsa jisul dorok gyan. As alomba. Na ide. Jaba dimbara bele kwado na jisitu lese nga bana e lese nga spi yaba kwa jwa sinjwa dimbara ka bele inaji inana inanjwa kasi simuwa isa ya nga ba wudi na alaye ka inkel manga si diyo jana pala kebali insambara nko inkel malawu jwa na sinjwa ka dik au iske inetu lese ingi ba ajijwa ye na magalfinyi yom kir akit abijijyo na waja nja ele bele si timbi janjawe ba namaki ka enkel manga siki kan nas kurrel indala ji nama jana deng era soldoro jang yero nama tim ajji deng era soldoro gam yero nama soldoro gay
1: nama
0: soldoro gin ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro gay na dok kemitil ka yang abonga in kaminga abas kwa o kor kingi kital ba digi si bele toyo ya amin kwa o ni mato kul na sa kelele ba albadik bere ki nor nyanga kwa. Na kanama yungwe lalang warre kwa kul kain uto nga foko nga ge. Uto foko ina lomba ba duwa uto foko jen na nyang injilong. Kika wala yela isa ba. Marang alang sin shafafie si kangal ki kwa ang bele yene nang kami nga. Ayan, alang kain uto nga foko nga ge. Kwa ronsi asan ta wale saleng ko.
1: Filan bara hadiya kisi
0: yani alanga ko bonus bele nga siki kel manga ko bun insani kwende hat so so ba siti na ba ilona yani di bay masa yentong na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga jaba taba zainel lele kinal karro nga kete bel aba jio di lo la espega te baba derra to ke nga bo uni yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ungo mana to ingis bele kase da ay la ral to ke nga no oto yani insani kwen den kilma wala den addi do benda lo oto na ma dimbar bele ko na maski kilma jamu na masare ko na maski kilma jamu jato na ma pajirenje pajiren ha jangana ma yindel kilma ge to ke den na jille ji yesu manga jawti na yaza ta do aslomba kanga na yiye sin nan manga jawete
1: e kisense bara hadiya ine belenga kay ni sunga ta ga tinge urre ko ki asan kalung zainin albajje jo bana kayin sin coming segang se udo dinga kayin zainin al sigi mitil jaldo dog na coming koral siginya alanga jangi bataga lan jildi wala alang e kilo korsita ni wingal kazalik dug bay long na bele dogal ji ajwaba bele al unkuro ki sensi a wenyi tiba ka yanda ba marang wela lang ini barake na sasunga gi kuru ini na maka welu alang yesi kuruani na alang kirtin wana barnga kul al kai na ka gutiya ini madid nim bara Ishaq Leela bara Ishaq Usman Daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menja na aljanna jago na kin uwan sai ngani kin kurwan jani aljijan ne janni kin asir radio samalle kain sai email kanani na jijan na kwanta bunjere na ki kwambir sin kangi idi na mitil kene imbelen ila duo algi jisi kurwa inni ila risi aye na fizadu marang inen lombal ba isak si delin mungkin ninki ine kwa wenga iskin hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi ko kulnes amin kangi ne kai imbele si amin ine albingasi ko kulnes amin idi ne bibang nas radio samarsi masilim baw bibang nas worre forsi uman se nga baw giti idi ne jifer radio no duo ker le fegen no duo ker dimbarela undulus utoma tilla imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense kankil ma ko la landa radio samar na dayin warre for alan radio samar kiki en konai na warre for alan yedok samar en so ko jukaling dayin warre aban ilong na dok uke ninal ki ganna kamin na jinje gila sun wata katini alan rimenja keleti ba warre duwo ki kwala beleja ki dayla beleja iji na kwa kan ki senes kan yana dai mbele sirin me ka ba ki gavalai marang so gote bu kwalen ka se el wore for e duo bi duo ya for zongi de mbele si alang si bulong na tagarin me fi na taga arden fi na tagarin sin kan ina kai na ngamin iji na sejeike ayen ka le jigil kirin yiren anye kwa e dai mbele rimen indali ba wala kwa hatta de mbele les mushkila kan al duo jirsin a kien surunga si kijuru kerkolweni alduo racing a bayen kaminga abaji lona dem e ilene jial dem itin tulei ne jiona ki bele for girsin ko bayen kaminga ji a riasa jalumba wala gal marang ila kakenga idin ne kwagi ki ayenga kirgol ne kundi ene skinasi in kamingi dayingi si ala girsin oba na doga ko elingi balan kiyoto in lole kago alo to kago asanyanga si komi fa innama nomin jurunga jirgo kenga a ine na modo bar nga ker nga kay bara Muhammad Ali donga gi anni a bara jinni Adam amin kin kona khatawa bas jaso a donga gi anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad donga gi anni dok asiker bara Adam donga gi anni aljanna jago bara sagal donga gi anni sagal Muhammad aljanna jago donga gani bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na jenna jago sungagi donga anni na sogis amin abasilong kele soga anyenge alitin wori jenga marang dine kiken ko jojangi email si aylam mulo kole gisvia na yundul na jago ti radio samar bara tar phone donga gani aljenna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jenga bara Abdul Wahab donga gani Abdul Wahab Abu Bakr donga gani doki se sungos gonga na ajalu wala ba jidok basi long al awal de te bjundule ngi mara donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara baj donga gani sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tulejang majiran darai ashar Muhammad donga gani kalan duin donga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faaliti amunga na abunga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi anni na jenna jago sogis amin bara Ishaq na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi anni dog al jenna jago majiram bayin Ibrahim donga gani dok aljanna jago bara Abdullah Adam donga gani dok aljanna jago bara Sagna Sikir jeinga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gani sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gani bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq asikir donga gani ne jeinga bara sora donga gani asalumba matini majiran dada janji donga gani ki sense na kalanduin donga dile fago indalangi zeninal jirime nga jaba jine ki ba tokang asogis amin na bara fatagis amin ne janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idini ki kwel asan mera ma dokta bun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dog ji aljanna jago bara Tayib donga gi anni kalanduin donga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarri memba na ko kitarri menga baba na ko kital banne skel bam kise kalandain donga dile fago namas do kayna stabun kauzinti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin ne kuro kani alang ki insi kayminu bar nga alkinganka ine iloring alkanga na kirsinga inu akit nama dulding kwe kang zeninal ko gimi dirin gam ya kilman ke wandi ke lazima lamba kai alamba fukai na e ki ine na magal ko lan yin kwa e kilmana skan lazim nangin ko je janga bulal lazim sin nyoke jeng lom firo gim beleng ile lole nga jin nyoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jen nyoke jenga ala ni kadu ndonga ki donga iri egi nasji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
0: e lala to le na se dimbele dok namagal ay nga ay san kilmam puyin al korin den wakit le den gis irsum zai ya saki duo korbe akwani akai nan der le kriya mubashir bardo na kwani kai na diyan kor innan ki utoi ere kilmam to kille dok yani ina jwaba alan garar gabun ki kilmam puyin ela wala dok ina jwaba aran sing el duo soldorok jong ke sogo songa lala amang illo neski duo hadir korbe nga juro na jona el duo si jundina derati walgat din puti jabu na jona tuga itiri den karra jon no kute yang ajal do na din suru si rajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay su kunga atin ji jawng na din suru si rajen ja na jumona ji koronjam jona zindin koronsi aniga jumona dok jikoronga jamba abos dok gideon warjiwo ba jona sin jwa dok alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na ina jawla ajikoronya kangi na kai mbere semi la anaye dombore ke dok na dela reminga al imbereng kor asabene kin mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba woni skin din koronsi sallemba la ana dalidin ko enden korreni wala den soldorok yani lumfin den dorale tara saisin kere ba yani dai mulu akwel ba asan ki surunga si soldorok kan ke soko songa la na dai soldurugin lumfin tare tulle ape ba namais in amin yani orre kwa yani takatini alan ki suru si wajen kawo ken utongale wozei korngan sabale do alan surunga si yani jom na hawatu le yaldo zainakin kwa kwa karnga kin borungare wala kin gutale en kaminga alan kuosi ere jello na madu jawi din koren wakili alan du jong na makuosi ere jello na du jawi kuosi ere jello na du jawi na ma din kilmas rajin jani kin koro jabana kilmalu le en na ma le je ngana jersun la anna kisiense abaji din surti jong na rajen jan din kilmas rajen jan ke nga zulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alan kilman tukin su julo yani sanin jammai dine kin jay ngale dok banju munus kairen je ka ngi ne skay na ngami la anna jiba iktibar tok birinja bas iktibar tok birinja na ski duo korbe wala yani kelmagi tokke ngana bele jitti yarana ji inji wasan ala duo se san jitti ne giyo na ski gafala jwa ne jegi le duo igi sanga yimem fiya wala duo ari korron fiya ne yat lombal korron fiya na ji jwa sa dimbara ela ke sense kelmale gin ni jamal ja
1: gi ayanga sinya
0: ke ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani ke sense gizata dinjuru le ja alan duo ju mones unse ge wajen fiya wala jis yesi bere jitti jwa wala ujitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele se alja ka se to les a en aba nadiri wa bizza day ngorele mara sen karra kellel badilan jonas duo se injwa imbele al koronge ba janes ja inna injemi induo al ker kembele ngal ba koronge na was mara ko na ker ngajani badil alan hadir gen sen jwa ji sen jwa jamala layba
1: adamal mooy
0: namas kona namas man kona jani ele lole ay korronge be dilan den korrole jarang namas mara kona jani kona kansi jani na jidini orreken mangasake duona dimbele resin yani surte abikiri akaba ele lole jirri haja na kanyoke an kajelne reja elele kilmatarang ari itti marang insanin kwesi yin lawi sembi kilmangasi surungasi kilmangam fukingas kawba no surungasi kilmangas kawba bizat ayu lole na jumona dimbara ele nyokkei jalun sas jalun mona jumona forisingas atinke ni matokbongo ke ni matokbongo bas na jumona kyang orunga koronge pasin jua lolo do embara insi inanga la jaban mara inanja unes mara sol dorok hadir abais on akit abade sura rajem pia ba ye luin sense denken mate ye kenga basin iu binu ji sel unse kana zamin na jiro gal unse nga jersin wala dosis unse jamin din din kil male inja wala din tabule inja atokan ka yelam buliya tokka ka yelam buliya ka nga semin la anna kayan abo nga in kaminga abo unse nga jersin alba bari kili yello ka ngi ne sele bele se kamio la anna unse ye tokke uto tokka kuriti mara den karinni malullake innama takatini asan ki surunga si yani kelmanga qoba ne kelma si den a skulu ba anan ki gadabin wakiti anengal yari ki kelma fukin ere hawulen ko no surunga si seiterin ko na hawulen ko no surunga si wajen ko yani ki aba suro kirsumo ba no surunga kawlinti ba abi ki surunga si kawlan ba ki kiyalan yalne ki ga yawlan hasikan ndun oredu musalu no koron fina kaswa ba inel koron wala ka dora aweba aha ele duwa ye den tuka ke mungkin nasin den belese ya iwa ye koron kwa ye taga ella ngasan en kwa indora se ajundi wala imbelese ajundi na inen nyawe ake ba san kwa
1: lo mungkin za dal dira ko el banai singa kwa ba zatu
0: na ele naka amigel yani al duo barar rajuel ba ina lombal barar ray ba na juel ji aslan ye ba jogona zerringa ele se gide rajuel ba na juel ba lan dora jawi ele use ye fine jijelu no korongi jisingi le use file la na ore aba kwa kerna dembele ele sikel kam me ya duo ker ker se gawata fiya yani ke kwa kerna ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kalna
1: ja kwa kul yani ke worre kul gi nan
0: az ya ba ji ele arisi asa jayin ele ding ele jittile sel jay na jelu na jisikel mam fukini ne dengis rinjetti ele ji din sursi na rubajaw din sursi zata rubajaw mush ore
1: ega no wara jisur ka bijja no wara jam
0: egal innan sursu kul rubba jana ka rajara le la annana jawrini alang ding ele si dora jawi yani zenin alba dain anela kalim benen ding alba dingi na duong alba duongi na ding jitti siki duon to le ta ka sinjul no ma
1: meringere le ding ding alba dingi
0: ding ba dingi na duon ba duongi na bordu dai sawak doga zundi bay sayen kwa dingi tiki duon to le ala ngas joldo ngo ba sare dogal me sorla yani ji asi ding durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na ding to gake no uto nga ke na korompi na smar kwa na kerin jani annan jay na kel jam masalan ay jorti ding durule na masalan asi bara jana unse ngas jawgite ba ay jorti ding durule
1: ye za ta in kweli alan ding bara elal jelu no ko jofi alan se ko jen jikan jelu ngasan jalla asan sare si jalla ne jaze mel ba no mungkin na ko jen di jan na ji yani ile ra se jide bara se jalla mungkin na jinaf si yom jan na soker na jide re jaw ye kele dora o mungkin nan ding yal abon en kamel dia gari gon so ngapai e mal mungkin nan en jala si ge si jalle ni yala nye e ko jo le foi na mi jijan na ki den dora ye foi mungkin nan din de la pai
0: e do ki sense yani al ko en kamia kelma ye eritulle ala e bajara nas mitilin ko yal do do al duo ke nga na ma yani do gola ke na buta ka we na mas ilongal den ko tonga ke ba Nama simbere dogola tarayine ojiste yuto yobawani ababaka baba nama juro dogola nama kawringi nama tane kayinite akilma fukin katin nama yinkwa alang ona kianga inyaba diang ayu alang kayinga alba alba nyanga na diang ayu suwal has diang kwe alkianga alake aba aba ele ele diang nama yese ayu na ye kisis ja kwan dogola si nama skiing se ayu diang se ayu yani jikele kianga aljingiti annan jise ayye basare bakin dola uyele
1: degil ari ayye
0: imitil namas
1: ayye namatongela
0: aywa imitil namas aymin ela korolel el duo si jundina kenya nga mungkin nan jatoro dinkwela nam nafsu korolle fay maranga ba ela koron si ale jenja era mungkin nan sai ele dole
1: na kaba ngulu ngulu dini ngituli nyana singkel dola sigituli ngwa e queen dola ki gavalai material wela lang ngwa wala kasi erdiga na wela lang a na duin juru e a yani watan ausi ta ga sobe ngasa indeli balki gavalai albona itinta bunta bumba ha baska duin ringa ga na mali abin ngana balo aba singituli ngina ngwa e mungkin ele dia al den ko ze yonan azem viamo yani baita ebro